Mota jole ne ya holy no what you never jabble what in lea who was a football about me to tell you what a nearly to rise a football in who here to jump around and see football really some more time see you have so long mobile time to proclaim it if we take my hands on here to tell to long all so long all the name of Manuia yo tute my five lei ona efe nga ia ile nei au le asonga fua o le aso valu nei o nei masina o iuni le utatu ia iwa o nga te tolo le tausanga ua kere vawe fo i tatu po kalame mo nei tausanga lua o lua ono ua ke ia kakuhu o le afra kausanga vako le kere vawe le vui le manga iu mo mori mingoi a mingoi ia ile ia se mela e kau ma fau fau wai po aile masinga lea po aile aso po aile masinga au real mele wo iai longa winga tau lo mingoi e ki o fui fai mai ina e alu ia e mata mata iloi mingoi o mingoi yangi mingoi yaku mingoi mai vai fai ngale loi e se le ma vai vai kako vai ili me fa atu sari tanga ta pai ye le pai ye inga e sa wia ma e kilo kilo yanga le loi aka ko wola ka va kunga ele ai ma se lo ya me ke va ko ka ma ru mai o kan ka ma i lo ya a ri ola ningo yo le loi ai fa mai le pa ye kam sai se ye ma ka ma ka ya lo ile le se fa ka di e pe la wak al mu mai e u su de ka ya ma ga va mai sa we le moi ko wa ile kai kai e kai kai fa vai vai doi ai ai aka ko la mo ko ko pe ko le fa sia vai ko poi le ko mai fa mi ka ko i fa fo si ka ko sa i mangui ya ya le wo mai e ka ko puru puru le ma ru ru le ko ngu fiki fiki mai pe se ya ka ko le vai ngi doi ya e se aso ka vai se doi ngi ngi si do e ai min ka ba i doi ngi ngi si da ka o loi ka ma ru o loi Erengo po hotefa, erengo po ngofo. Aya, I mean ngoi fa solo a kore loi. Ile fa tu saina. Ele atua. O mea le fo fanga. E fa tu sa tu sa ilisi me ilisi me. Ah, tatu til til tanga to pale ali o ngaru nga. Lo ale le le atua. Ye kai me kere la vai. Vai mai la ye nga sa wie ke maka maka wi ngore loi. Ya. Ah, o kere lo ala pole ala nga nga lo ile fa pe nga fe kaubi. Ah. Ya ole si doi ka va pe paku paku mari pa ku lo winga ah ya se pa ku ya nga fa mang ya ala ya le ku la ko fa le ya afika ma de pi ah o si ka mi ka va ka pe ringa le fiko ah ya u du fo ringa le pi pe ko ai va pe u ya mi ngoi le doi ar bi si doi ah lo fa pai at at lo ngoi nga afika u le doi le sa ma le ya ma ma ma fa fa fa fo le lo pa ku afika ma se doi ba ku kopi kopi kopi ola le e ku fo yimo mo me ai ole kimpu sa me ai ole ah ia nga haru le a kore lofi mai o ia kai fafe kai ia mai le hafeu kia le kungo koe saula ia le koe vak kia lumake mai malu kouru malu fa pa pene loi ka malu mai e ia moi moi moi moi moi moi moi so ola ki ole e vakula ufa fa fale ngu chaudema ola koe failo kouru malu fa nga ula le kere mangu yere ole kere ngai mea kufa kufa yere e pai e ngai sa uyan le loi ia fo ile ta ua le fai ole fa malestino I want it down to 50. Tatu lab boy. Tatu paye. I tatu wo loy. Ya fa malu a tuera el poca la memor to tuera la tuya o fiera man aduenga. Ele fa pio. O na itamai malatina matu. O matu la tu sefu. O la tu le aduenga. O le tap tap wa. Ah, tap wa. Ia tute ma favor. O la tu le tute. I mo tatu ya tala vo. Le fa ko aka idima sefuru ka yongo sefuru a fa muka ko maku kuwa. Wakako woi kama fangale wa kako ko inga oide ai ere kai kai yang kako woi mia ko le valse fulu e longa winga ole ke ilalo ale le vole loi e si me la e o ai fu ai piko e dunga anga ima ye loi mo mo fako ba balo atu diso la tu ole moni balo longa ono le pisi fo la tu nga luenga amato le liva yaso
ia ma fa ma loa tu to te lo la to o le o lo ma fu to mai tono ta tu o samo e ni sola to le ma fu to mai fa me le to ta penal to te mai sang ya tu e mo le ma wina fo ta tu po kramel ta tu singa fu ai mai se fu fu nga fa ai nga sang ya tu ai le la fa ta si mai samo ma ma loa tu ta tu po kramel ya tu to le ma fu to mai ta tu ta si o lo te si mal ta si fa mo ya fo il ta tu wa tu no se dei o to le nala tu fu mai ma tu ke ke sai nga ma ko ko ko samo ya ma tele fu yo mbe lento bo ma wina tolo ta tu wa tu el ta tu si singa fu a ya bo ta tu ya le ana fa inga luenga fa malo tu programme lu ngal ta tu Facebook mo lu ngal ta tu YouTube le va ngale oli fa ta lo fa tu fa malo ti a tu to e mo mole tu olo fa am fa mriang i le ai nga fo le ngali fo le sunga ya Philip ma Kaisalina o le whanau le sa atu whatasia i le aso nafi e ale le sauninga o le whaipoiponga ia mi ia le li whaptei le atua e a ua osi osi le ainga fō o le whanau o le sunga ia Philippe Samuel Fianga o Salsa Tele o Whangaloa e a ma oifea sa taua e a ole tomaitai whaipoipo ia Kaisalina e Samuel Fianga o Tuanai o le au waa o sa papali i ia ma fasto outa aia le aso le whanau le pono po vi ia le lifa te fui ainga na lua ta penanga o le metau o le fia fia mai se fui sunga i fa fenga inga mo to tere i la tau ia o le fa morianga i mori atu mo le ainga fau a le sunga ia Philip ma Kaisalina pa avai me umareli to anga te talo to anga te talo le fa to atau amanta le ainga ai me se tato uma tatou uma ia fatu amanta ia le aiga ia fatu a o'o le tatou le olaga le polisi stepu le faiaiga lea ia sesimesili ona tau o le faavae o le aiga i le li toaga lae tatalo aiai foʻi se mea e manaʻomia le fesoasoani le amanta o le faufauga o le aiga fou tapa i matua tapa i matua e fesoasoani mai ia iā te ʻoulua faamalo atu e foʻi lea le tamaia muliaga tele ia ma le faletua ia fetalaiga o alo o tuā ia le tamaitaʻi faipoipo ia mai se foʻi le tinā ia savea siʻuleo savea siʻuleo ia o le tuā foʻi lea le alii faipoipo ia ma le toʻatelu i le atu na molimauina manu ia le aiga fou manu ia le aiga fou 25 minute o teʻanei lei tulasumalua e luga le tautula veina sa moa tasi lima fetolo amo faafiafiaga seʻe mai tatou le oli Wawai atu amata na tounu mai naiti munga ili la popo ai la haiti. Tautu na maoe ya awa na ifata.

0: ma fai nei ona fa'ato wanto top up ale Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo'i ona lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, ma varuatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo'i ona e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo'i sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiji, ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O tau sa ili se sa mo lo aima. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city, tatala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Soa, o fenga fa kau e lo kawa le fōu maunga Max Ila.
3: Seenga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
0: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Pole lua fitu fa tolu lua lua o mole fale inisinia.
4: Ta lo falava a te ro. Ola tala fia fia, ua fai ti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua ol soifua. Ua fai ti nui nai pol kalame o siyaki ma fa ata ol kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au lia lole lima walu po ole lima sa fulu iba tausanga le matua ol soifua. Ole alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ai ole vae nga ele leiai. Ole ama ua fua pusa ma mefa inga luenga. Ole fai ti nui nao ia fa ata maso suenga eta ilua tausanga malafu atu se yo olava ina ie au ni le fitus fulu lima tausanga le matua olo soifua ava ve ilua ma maua unga ole kanesa ile amatanga isi suenga mafa ata utau fali e mafai ona tongo fitia male manuia ele aise tatoni e vave mafai ngofi o suenga mafa ata utau fali e mafai ona faasao ina iola a maua lola pusa.
5: Tell off for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my beer, in the radio Samoa.
6: Yee!

e se awing ole tau ole tatou te vava iai a tatou vava ifuili wa a manten tatou rumai nei timu ngala iti kausau e malemalu ro e poi kemi kwa kwa aia kwa saude la ae ole kio nei mea uma awa te popole faili le yau la e ya fa mafana fana lele ole fsusu e ingole tau ole a tatou te tido tido iai ya kemi kwa falongo ya faili wa yungi ya nge yae re idonga malu ro ole nge yae mafanga fanga ai tautua nā mata tau tātou ai pē fai mebua lima se furu kausanga ongo se furu kausanga tālu nai nei niusila fai li leia ula e fai li leia ula e kia au kere loa me tu tupu au fai fai mai o au kere kai kai langa ilis tangata fai lea ole tau maruru pia ea fai pia lai sama ele fi fia e fai ofu mafanga fanga ai ai le stangata e olo sama pe marili e se ao ai ole tu alalo ai al tatu poklami fai li leo la e pe ke alu o e ke fa kau au e kau fio fia fa ari ali o kako kau ai al te fa tau fai li leo la e ma fan fan la e alu ke fa kau ai alu fia lave te fer wa iai fai li leo la e papena fo isi to ina masito ma tuo to tono le fali fali le yo la la e fa ma fa fa le yo la potu ma la moenga yo ma fa ma fa fa as ele ai se ai ngai le ko fu ma ka ma fa ma fa fa fo le hita fo le ko le fali ko fu ma ka ko ma ka ma nga le la se me la ki fa solo a ko se ka ko ke lu al me ko fa ki fa ma fa fa ko ka pe de se fe de pa ya alu ma fa fa awo fo ngi se kia ka ko mbor ku langa le lo le a ole va ya ku lo wal le mar ka fa mai ya le ai o ha uya ya ka fa keke ka fa keke ole lo wal mi le tisu fa lo loa ya ma ka u a fa keke ka ka kor kamale ol fulu ka ngor kamale ol fong fongi e se se lo fa fong fongi tu lo fa fong ala tu a ma ka lo la ya fa lo ko e se mi fa lo ngi le king alu king se fa mai ye lo ri mo ngi ole ala me bo e aba inga ka uma no rimo gi ever so ongo is fisiri ala ala se kala mai ale ka ka uya ya iv ai se ha le no polar ko inga le ni la fakal kalmi shelter form le angol i falala ta yo ai ta do fa vi fiaga le ona tani mai le avatu po kala mo ta mo ta chau Mau fo ileo le tato So ta inga male Au nga mato tuol di tisea Pia vai a tua wae sao Wale vanga e alu Le anga e alu sisi ngafu Arangin ilapai kere yo omai Oi fo ilea ngadu wakfebe kifai ngalu yang adalo Or nye ya kere koi vidi mai A ude ya ngadu fia vaa ing Le anga fai meke eke mua muay Auskari ya vaa ipo le ase mangwia Arangin fo kere koi vidi mai Wa akol gua fai Ya gapa ya koyo uma. O uma.

0: Lewa tu iba minu tentalo le chula smalua fa mayantu tatu pese lea pe on yai yale ni fo ya so a lewa ma tango fi fo fa so mai lu tau fa langa mo tanto fo yale vi inga le li yo lo mawa va no et fa fon fonga mo fa lo longwai I le upo le tu ai lu tau wai ma fa mar a wali tatu fo longa po tatu savlinga le va ya so tatu ye ai mi se fo le ni masina ya leon na lewa fa tsi mai ya le sunga le pulo le tatu company o titisan le fiona la pepe tala ilene Vai nga tau fo e tau nga tau tala mota tau la mtanga la vayaso la unanga mali tau tua fa tala fatu bale nga nga fa lalo la sunga li pule malo le se fo moria malo fo launde a mtanga li vayaso
1: Ya fa felo ya tu lafu tala nga te tia lo tu lai mai fo ili fo ili nei taimi ule uli ya fa tala fatu fo ili pa iyo sa mua lo mfayon mafuta maile tato po kalami malo fa malo si nga lwe nga mato le nei vayaso a mi se te tia Awa mai tau atu le o sao atu le sao le tatou blues I awe fao lo te toi o le super rugby nei vai aso.
0: Lau pepeo le vai nga silina na tau e sele mana I o le tau mawhainga o le ana tatou tilo a fua fo ila iai lau pepe marfa fonga le tatou watinu o le au tapua I le tatou blues le temine e leo tue fatamala leo tue fatamala Ah, tatu baba, ai fu ilta longa lena fa inga le vaya sori, makau kia sori. Olea nga makua maanga iya ila uya mata mata, e uya nga kaaro sufa. Olea nga makua maanga iya le fina wale pulu sori.
1: Iyo ya, atonu wana le tulia maituwa tatu taman namo le duas fulmi mute. Ya le sifu itangata pito I silina le nalanta alor tatu aku. Ya ufano noala onawa. Masalo I un te ule mfeonta alofo I al tatou numero valu nal neiva yasu. Ai ole atonu ele loporta alonga muli vol season. Ia ai ate u tatou manguia. Ia u tatou sa val valia tulo il fainu. O neta zanga waleva mai taito male uli ia. Ola el tulanga le awoto. Ola awoto pe ole pusi hoi le fitu ola. Eso so fe ina e fa a le oto semifainu. O fa atu ia. Ya, if I pay nasi matu wa na nasanga lwe ma losi mala matang. Tele tatu bonus points. Ya, la la fulna le wa uya pelono na tatu fa ina insoni. Ya le tatu wo o ile aunga o finals. Ah, wa ile la so I awe lua e final level so.
0: Ola ke va la uya tilu tilu pe ka fa pole pole ile ile lo. Ah. La ka fa pole pole la lo ile fa ka pole pole ko I malalo o ile Piko ngula I ole o kiki Awa a saolo I kako A le aila Wangofo ngofo dunga iya le sempingin nitu sang Au ke loon mea ngai popole le sunga le oyo ya kaiko Langa lewa ilo ya kaiko A le aila Fafa ya inga A le la kape nga kule faingo Longa ifiku wola al kamari la amingo ya kamar mongi Mafai kongi
1: Ya Ya Masalo ana mofu seven no awa Australia bana fa pe ma lo le rich pe ma le prampis ya o te lo le wa matata to pati fa ma va ne to sangal plus ya lo fa tuitam ya to te u ya me umana to pe no ta to pati ai fa ma lo si morta tu ta no ale tas pa wana se swing out te lo e ono fa fengtai ono Ole wa ni te wa mai yar tu langa foi lele wale mfanta alul tatu nume valu na. Tala ole o sotutu lela promote mai e amata. Ya ai fao nga mai foi la nisi o isi tatu tamalai ti yo tele nfao nga mai. Tatu penai mole mota sanga fo a ole tatu tapoinga neva yasu. Esa oe. Fa pol pole ya yel tapo inga atono la mua sa matu fa so matu fuema tasi mayava neta ya
0: iya iya
1: ya la wo fa ya tu ai fa fa le ya sil malanga ton matu au ya awar va ve ya fo ya to pa wo matu tu tu ma mai mana va ta mai le fa ya ta long
0: ya we fa fa mai mo ele wali inga dalo ila ko masola popo a we a ya ele e ma wo fo masolu nga Salu ngi ole popole nga ah pe yang fa klo pe pele ta long ngale ngom makwe e u nga ka alo sufa so le nga makwa ma ai ya la u ya maka maka ai ole ta longa le fa lo ke no le popole le fa lo e le u e mo ile ka pe nga mala e ola popole le popole ai ye lo ko ko ngo ye le swing al fa ngol va ya so ngi ka longa le
1: mana ya tato talo ma mol tato au ina ya manuel la to fa mo mo ne wale ol tala ya to telo fa pe tato ne na fa la va yo numero
0: ah ia ia ia
1: Ai forta longa tato malo. Ya walaya la sa nga na sili mai ele awol matangi le nei tau sanga to. Ya le fale tonu talo nga mulmuli awale ole pawatu langa ta watetia. Ole au sipini a. Pe se meta u fa pe mai ya lo matulen tu rua matulen tu to le ya le sipini e tu sa tu rua malu liva. Yo e le sipini yo.
0: Ne ai e sa olo sa ngong. Ping ama kama yar kam sanga o ilunga ilunga ai a umar kam sanga edi samping de aila ore ko duo ngo nga yamako ore duo ngo nga yamato e ai maria manu yata po ingal tatu wat no te lo foi tele ni vai ngole wat ta per yel tatu wa unanga mul tatu tu ala pepe me se tatu wai fo io le auto i rola wa maria tele la lo tatu wai mo le se fo malo ingal tatu wat no
1: Ya, pei auna to telefoi la hatou olo FCC di mai lava po fea le mawea tatou vailna. Ya, na ufengu fea na le West, wa na wa mawe na tuisa Maui Avondale, ya le ngata for na, ya o tatou o ile ile East, ina ITI, ya ilwa tonu le yele tatou faloloa le Island Bites, Ya, o ina nae mawai ya tato vai nae chi ai. Ya, atu mai fui manrewa. Ya, oro le afionga ya taito ina le serve with love. Ina e manrewa. Ya, na fui e mawai ya mal tato ofisa fui mangili. Na mfai ona asiasi mai yai. Ya, ta watu ya tato vai. Ala walfai ngofi ya tietia. O sa o mongar website ta le trmarketing.co.nz. Na mfai ona mawai ya tato vai na. Fatau online, yona kili watu lele matofenga paanga. Male New Zealand Post, ele ngata ya tatu paanga New Zealand. Ya fapena fu Australia, America, fa nga matato website oka maye lau sasalapa pola wesi. Ya pola u waita malingi po I pole pol marinka. Ya o ilata uolo fisiri fu fengo o tatu fatau li bluebird. Ya lo ava noalfe le talenga tietia, kitiona tietia. Mfai ona fisoswani atu. Ya, efai le tau o lau ngā ruenga. Ya, mfai unta tongi nei New Zealand. Ya, ae kiliva le Bluebird. Isa amoa, mfai na online uma, etele tau su mele ofisa, pa wan meole imeli meole au kouti a tietia. Ya, unta pena atu le tietia le tau atu e tau na tongi New Zealand. Transfers out tono le mato account. Ya, mfai fwe leona, kiliva sa o le Bluebird I tono polupo, po sala fai. Ya, o nai vāenga tā uana o tātou tautuana, pēnā fōr tātou Pacific 40 ya tātou tālo fabautas, nā e mawhai o nā tōngi air cash power, ya mawhai fōi o nā tōngi a nā I whaloloa I sā mōi tōngu nō uma lālwhang, o ai al whaloloa lalata lata I tō aenga, ai anga I sā o tātou website of Pacific 40, nā e mawhai o nā whaeloa tōile lisi whaloloa, tō tōngi a nā ele vāta, ya whao ngā lātou whae lātou whātau, Ya, mese tang tal pensini la fuwa I Samoa. Ya, na fuwa fengu fiatna tango tong sawa nga I pam pensini o lo lunga tato website. Ya, le bata. Ya, before to wa inga Samoa uto la tutaval. Ya, ona iwa inga na fi fai lor tapo kalamil na ya so titia. Manu ya le lo atu tapo inga tato plusa wape ya las for real ta longa al Crusaders Mali Chiefs. Ya, ona ilo ala ya poile a wala faino ta fata ta le talonga las tona el tatu plus mal tatu Hurricanes.
0: Ma le el talonga na las falile le amalo Mali Chiefs e fata ta le ili te me malo Mali Plus a.
1: E umma las falile tatu lolo po aile laftangis.
0: Ya.
1: Po la tete so panua taitu. Ya, po le nuo ma taile va mai ya Ya seuman, ya fa mai ole wale champini tausangan ni, ya le ate le ta fa long long atoa o wi foi lu.
0: Ya o te do ai o se awa ona le la champini mal plus la stona. Ya e si ka ko ka tapo ia nta tu do ra ia le le. O ya so tun tu ia awa le to te le la tu fa mai se long ai fa se va veng le plus fa to au nu sorry. Wa is it?
1: Alemos mai le tapo ai ala ale chief so mai vai to plus va to ni la to vai sa sala pa mai la to vai esi pa malo si
0: dori o vai nga ka nga avia ku fue ma machasi son o pora wai e va tai la tu gale ni pole fa so fo le tu la nga nga to tu pa lui le nei vai sa tu tu mangal vaga Yeah, five times, so I for. So if we are, yeah, let up. Wow, for a moment, that's what you know, I'm going to tell you all that.
2: Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Tazi asu au le na yoi. Le ai asisi leo lai ma fofo wekasi ya le leo. Ma ole leo a oe lea. Oe lea. E le ai asisi leo. E le manga amia le leo lokinga. E le manga amia le leo kama. Ma olo leo a. Kasi ya le leo. Ie whalongolongo ia. E ai leo ngā fuima e whaima e vidi vidi i. Oi oi mafa ala bilabi ola fenga ima ngadu e Wale mea luka kalu ma ingofu lili fani Afa pia fu ola ima langa yadu se mea mamau Pia yadu sa amua po ola yadu Australia Po ali Amerika ingi fa'ala bilabi fa'ale a inga Awa kifai ma evili Awa mea lo tix Yoi Waili awa nga kire mode telefoni Fa awa nga tatau le telefoni So ta yai a inga Ia ai maise ia mafutanga pe amalanga lesi ai ku ai ngofo lesi Se le kawar ngimer kere fong Ai afa o ngasi se lore kere fong Iang kako ulofu ila ia le wale hao Ao le taa ua le telefoni wa te lelo Na so ta inga mantua fwi tatu una tatu feola ma iai Samoa E kasi le kere fong ia farko miki e o u ma iai le ngapi kongo Iyo e, e kasi le kere fongi Ya ngawa wa ya ila ya le or komiki oe oe pui pui mala ma le ole or telefon ya mo ese ividi ya kula kan hakala hi fafu ya wan ka bai fu kai kare ma ko ngur nga bai kai me kasir telefon ifat komik ya ngawolo la ya fama ya ya ayawa wa ilola ya le ya epi fai vai ya so fu ili oe e oe or komiki ya era la ngale ko ngati do bakua ya makali telefon Ya ola ngalak le video ku fafo. Kakewa isa ba die po fiale me mama o pe sau ke ma ia alu fa ku ola ka video ku si oka soka ai ngol fi a. Ya ngala ale a kasi de kele fong mali ka u soka inga kele fong. Ya u ma ku vai kai mo kusi. Ah, vai kai mo kusi. E kusi mai kusi ya. Kusi mai la ia le kai do ngeng ale kusi mai ya kai fa ma singa ma ka ma sia kir pusa meri bo de vanga pala. Yo afiu si ko inga masiru makuwa nga vai kai me kau kari kari maise kari ya kusi kusi Ya olea nga leo maya kusi ima ka eri kongo pusa meri Ya fako a kari ya kuase kusi si kau sanga Iyo we Fako a lua kuase kari ya kusi anga la fumarisi kau sanga Lai vidi ya kusi mesiko inga masiru makuwa Ya fema iya lo fama siya ukama Fama iyo le fa'la velade Usa elaku Elaku le kari ya kusi A wale vanga kango le hoki Wale banga A fe doa ide oki mat parapala Pako akari desi kau sang Ya le waka sao ngengi oka Le kio afio kakari mai kusi da Vai kai mai kai mele kusi da Nga vai efso ta inga foile ya Ay le ni telefoni Kako wole kamanga ole kusi mai kusi ya Ya nga mai leo ka ere kusi ya Kako mai samo Mai ka ere kunga pusa meri Ya oi le hau kako vava ingi Vai kai mingal susu susu o kusi Ya salah su ya momo pili masala Wangi Ya wai koe wa kua Ai pi o kusi nga vai kai mea Nga kako karkala ngoa ma so ka e nga vai kai mea Oh my do la le ya kere fongi la le ya Kere fongi Ya vai la le tahu wa kere fongi Bidi mai bidi ya Kasir kere fongi re ngu Ya pe kasir kere fongi re ku ma lo Ya Nga vidi mai la ya E fa alongo longo maka nga kai E kala ya fai mere kere fongi ya Ya Vai kai mere kere fongi Ya peraku ya se auka malu fa mai e bodia ya se kupe bo kere me fa ile lok ale fa ngoro ngo ko mai ska ka la le ah vai ke mer kasi le telefoni bo umar ke mer kusi la kul vai ke mer telefoni ya fa ngoro ngo ye sa vadi ya of so ka inga lu amata ona a mata ona fo onga me yanga ilunga ya le tulanga so ta inga fo ile val au mai ai ai mai sa la tatu fa fo nei Ya watu ia Samoa la tau Wa mfaya ngau so lepasi kau lfi au Mela ku polisi piko Au tato ini So ta imi telefoni Yoi Nga mua ini sida umakua nga Ngale alo Alo Eh fa alo wakulang Alo Maya ku falong ngakul fako miki Ngale alo Alo umakua Alo Alo Leka Leka Wa amaka nga si isi ya ini Ngale le le le le umakua Ya ima se Ma ma Angale alo Alo Malwe aku ngale Ngale fako miki Ae Oli me kure ngukule aku ikaringa. Oli me kure Hello, hello, leka. Hello, hello, leka. Leka. Makwa alila lo ngai de kakala.
wa use se ale kaka e o veke mer kel fogi kama foi or kasi ya kama foi or kasi ida ale ya wa kaku mai lola ye disco inga sikaidi e wa fe avia ye o nei do se falo ngolo ngolo wing o nei do se me ka o se falo ngolo ngolo si kala le si ya wa fe lua ya o malau kel fogi ki vidi mai vidi ya swing ale olanga o malola kel fogi kaku wo olor kama fisi fisi o maloka mafanga le omi omi ke alwa imalo ke fongi omi omi ki kai kasi ya fa lo mai ya au umal kama si ifu ini de ke alu fa komi ki pa ibai lo ke fongi ya mo lo ke fongi fe ya ir kama al fangu mela o olo lo va ke mil fisi fisi o ka le fisi fisi da le ya wa ye ko ko ma facebook wa ko ko ma ke no ma mi isi isi wa ko ko ma facebook ma isi mea Ya la uka ku ya kama fa le visi ka ur fa pu pu alu ma kum ko ing le visi yo le visi la le ya wa vidi mai vidi ya ku fa sanga mai fa sanga mai la il swing ole olanga a ma kai kusi so mai ki le fongi kai kasi ya ngo sa u la o ki le fongi fe ve fe le ki alwa o ma lu mela a ya nga u ma wala ngu mela e ki alwe ma oi So mai dole ima kama fisi fisi fu ide wa makanga ede ko omir ngumela awa makanga e ari lunga ari lalu lunga lalu lunga lalu o ol vai kai me fu ila le wa makanga sui me mar kere fongi wa yei mar kama lalu Facebook faloa ko iko kongu mar visi ila le ya ya wale koe sao se mea wale o koe sao se mea le visi ila le ya wa yei mar kele o kamele iko kongu ya wa sao ai mar ake po Al kat kat meru fa inge al kat ama ku ulung ah ai va ilio langa mer sui fo ngal buitan ia wa kere fo dari visi yo facebook wa bang e ma ka ilung wa ka ma ku au di le ia wa ma wa ya mal pa angale si ilung ngei me ya ar kai mi dai fi do ya o ka fi do ilung o ka ka lo ilung o le visi ah ka ma fu ye jo lo ka lo ngo tik sak tik smai mai yo oya le nga o wa le ya kafe ka wi fe nga fe ka wi ya la le a ba kwa e se ale ka le ngol facebook e se Oka oka, le ori le fa kwe ni o langa mal sa ifuanga. Ori la le ya. Le o langa mal sa ifuanga. Kala ngoa bidi yaku vidi mai yo ole si ale le wakau ai misa dungo le Facebook la ko kako fa ikeke ya fa ikeke ai dungo ngi mea ye social media ma ke do mau mea video call ye awa fo ike po poli ya fa pele ngai ke aru dungo ole o lua kala ngoa inga o leo ya la fa ima ya inga o si yo leo ma lu o te fia fa rongo rongo ai ya ole leo pepe la langa leo pepe Lufaf sangat, mai ikaf kau fari engal efek si berapa? Kaf kau ini remuera. Wah, pada mama mau lalu ke luar. Video ayah. Ya, aku ngabu. Yes, ada leo PP sefor.

Ya, Paula nao na ifasi silanga lo tonu mai. Pauna na ifasi silanga lo tonu mai lungo tata po kala mele fo time le oli. Ya ile mafuta mele tata wa tno. Ya malu al fa malu los. Tata fo ia yang ia te piki na te mai ti tata na mata tata wa tawa na nga ia tu lungo la tele. Le u te baba ya to lo fa mo pauna ti monga. Abel fa malu, abel fa timu. Ava penalu lo walo taya oli ya vese fa timu pe abel fa malu. Ya tau ona e alu ma uut fa malu tu lo fa fonga tata wa tno. In a team one, I'll light a lot to my family. Yeah, man, if you look for baby, oh, yeah, one is my ear tail or tail, you only pick it a mate. Yeah, I told you to say, to myself back. All the man, yeah, I don't know for you. By the little lie, my rule, we ain't looking my fan fan, yeah, oh, yeah, my fan, I'll fish fishy that. Oh, by Allah, yeah, we'll pick it a mate. Why, my fan, fan, for me. Okay, ku video lae finger wing. Uye ko ki fala ave love le finger wing ngai kamalu. Jadi mami ni jalo ni tulai luas tawa luas tawa tia tia tia mole ni fa bang le aso. After tia le lawal mtangal tanto maftanga mole ni fa yaso mole tanto longa. Olo man wil malu tanto wan tu fa tia mole tapo inga tamam tira matua. Kasi fo de lo lo tanto wan tu. Malo sia mo tanto le ni fa yaso. Ya ye ya te mi tatu te vai vai ya e te mi tatu te falongo nai ya wa tau le se fa moy moy ya tatu pe tatu ti ti lo tatu falongo me tu po le yo langa me le se fuang ai me sia ni me o sa dol tal fo mai me e yo wa kai kangi wa o le mai wa o wa fa po le ai mai ta mariel tal tu se fa mai fa tali tali le li o fa tali tali le li fa fo wina lo mai ai te mi te vai vai ya un aruenga vai vai me fai tono lu ai nga au te vai vai ngo fie talo le li fa fo wina lu malos ya no we fo lu isi manatu manisi la ngona le le ya au ale fa tu fatuina mali tape nei na o fo fuanga me fai tono lu ai nga tatu fe le sa tayao au ni ngal po kala me fo ya eti la sa tayao to te pola inga ya mo le tatu fa so fa le nganga fa so fa ai nga e manu ya ilo ainga ai mese fo le nei vaiaso o le poa tai au manatua fo le poa po kalame tatua vau filifili ma anai e fo ilia po kalame i po aso lue fa alongo longo i tatou i fa asoa ato i ina i a fa asoa fa a tu asinsina a matutua e au mai e ili ato polopona la iai ia ili ngangana Samoa ao iai fo ili tatu po kalame na le vau filifili i po aso lue au temsia po kalame tawa na mo tatou filo ili asa tai au se fo mai manu ya

Si fia langa ngai fa chala fa chulang mai mo malau fa funga ngai le ding fo I vai ngole woli ding ole so fuwa so valu ding le masina o uni lua fe lus fun molono e pe ora tan to woli e malu wi le lo fa malanga le yo le tapa auxili lunga tek tek mai lo to so I fuwa malo ma to ne yola e le ding fo I vai so lo na lua le masina lo no no le ding to sanga lua fe lus fun molono malo nga lue malo fo I le fa yo le fa ban chalo si yo lo mo wi me uma e le lo fa malanga le yo le tu ya e fo Jamie tan to jemo mo e malu ai sa malaya ti ai a fe fo dai u fi tio tan to ai nga le pung sha o no le malanga le mali mo le oti ya po ya fo inicio fe nga ye manga se nga se ultino e ni ma tan to ma u le ve tan ya pa ya jolo na au fa malo no malo na au fa ma fa na ya ai yo nga nga maloto o nei tan to ai nga le nga to tono ni si le dai ya fa pe fo I so se tru o le kelope o lo ma fu to ma ye le ve tan o le to sanga Ya ua vanua I nei aso o le vaitau o le tau manulu pe o nei le tātou sabalinga I le isi tolu masina I tolu nusila. Ya bita ya, e le o langona tele se manulu tele. Ya e pei ona tātou iai le nei vaitau o le tau manulu e mo ia le kau manulu ai le manulu tele. E pei ona iai nisi o tau sanga ua tuna I atu na ona tau lavo le manulu saulama le manulu a e le whakafa. A ele alo e teko o ele manulu peta ya e mania foi le tuai o nesangu le manulu e se fei le tantou paua ya mai le fao ngai no a tantou hita isto tono moota malao le tantou tudu ya lele muli le fao manu mo le fao tangi le fitalinga ya te tia e peori e le tonga tanga mai le down a lila se I uri me foi steva se teimi le mantu o le nia wouli o la suma fua Ya malo le fai le fai ma malo fai le on se mai le tanto nga wenga I le nei vai a se fau Ya fa a wawa tue leo le tanto fai talo fai a wawna pai a le tua O le sa ta la nga ina la na upfolfola I le fai unga o le vai a se O a ma vai a tu malo le ta talo malo fai Ya le on sa ya talo si o le naua maua sina masele E fai e sina koma fai e sina malo longa O na tue fa a wawa I fai leo nga wenga Ya po le tala ina o le fina ngano le tua Ya tamama tina ma tua tu mai lava le muli panga tona mo to malawa I lea so malea so va tana va tia te ulua ya pe va tana va tia te oi po o to foi ya ya wa kai afar ki po koko po nga wa koi kungu ya tana si on le dai mau pe le malo si le tino wa le ma futai foi ya ma inga ma fa na tono le dai ya tru a fa fo fo fo malanga e lo tanto wa tru I sa mo e ha le le ba ai le ia o lua fuala akpa e a malisi va hanga fo le le ni che we afa pe on nai fa nga singa se e le le ile tongi fo ile le le insua le fesili mai ai le company va le le be ke manga o ko kongi la insua a e na ia ma fa ye ona to e va vele tu na inga fo ile le le pepa o le vale e te malanga ba ye ni che wa e fa nga singa se Ya ai le leio nae mafai o le tui sui Ya makawe le nchua ilunga o loupa Sese le te balanga tua I sa mo Ya ua mawai antu le fai unga o le vayaso O le fua tanto ye le dei vayaso fo E le alofa malanga leio le tua Ya talo siya manu ia tanto uma Le malo siya le nuk Wa mai tanto wa mai ya tanto unga luenga E le dei fo I vai unga o le a wauli Ya feo le a lena e usu le tae ona reila Ya, ona wa fa fiene chilo chilo le wati Ya, iyo e Ona meanga ele anga ili meanga ole wati Ya E ke fiu e ke pupula ku iyai Ya, ola ae mingo ile muwa le vae ole wati Ya, aya e alwa oye fangia unga alwe Awe kilo kilo so ole wati Ya, e koe kasi ana pupula ku ilunga a Uo ofori ke imeka a yeifana ole asunga fuwa la tu Ya, fangia onae Ndo no fofo inisi on tatu Walom fana ui ainga Ile nei ia sunga fua Ia e suya inga winga o le tangu Sa ue marka manga o fulu Ia le mea lale Fai titi Na O wano jamata matai ta Nunga le fana ule fai Nunga le vea son the same fire to me Na lue sia tu ta Vale me le fale manga Ia I or kaya So le ai lunga o le moto Ia e palasi lo makimu Koi kiki a umarka Nunga o la ai kimua Ia toi sa ule fale Toi fai atu manai fia ule fale Yo kulor kaya wanga fia
o kwa longa kunga ai pia wa makango kama fakua ya fa chocholo ko ya foi lili pia ka wa pia ka ka spring and my foi lili ko papa ku wa makango ka ke ya le maluru ya le mena le fa ya tu ya fa tete tanto le maluru ya o le mo tanto ye le riva tau ya e fuwa e oye ilo malus a wa e fa longa tua wa manga mia ya pen kolo ye ele je me ola fa ka die fo je longa ma kwa e kinga ingalo ye ngof kwa ingula ola pen ko a e fa longa kwa ka u polo kara man ya ingula pen kolo ma malo lo ole sina mi an tanto en ano ya tanto e o ile li fa ola na malo lo yo ole menga le nga so so la se mai mala uso mai leisi tuo kalilai e anga ia kui leisi ku e oe mawhai a kui ei e a kui i le moko kakai kaka wakua le kula e le ngā lua ele vaa ai sou lo male ai oso lo male bepe che fa a vele pala ai au ka mai ngā omre li fao la e a o le mea ngā e a tatu e oe a wane e vape o e ke mā losi fa solo atoa ma le si vai ngā ta ua e tauna e manatua ele ma fayonga e faya o mangangi me o man se kemi se kas e oi o le si me ngalo ya tanto ona fay na o le tufa le ona ma ta fay yo i si tanga to lo ai po i si tanga to lo tou ma futanga po i si tanga to o le to e kali si ona o le bangwe fa pe se ke le manga o i si me fa le ton so se fa mo mo le ba e kakawanga yengi me fa le kom iyo ise tapenanga ai longa ise kapenga ngai la le langi ise la posen e ta ta wana yaina ime la iti e yai le fa le ton langa ta to wotanga to soi fu ta to wotanga dol e kakawanga yele ki me sa si ise me o le wing on fam to langa e ini shi ta to ya wa ma wa le ma i fo le le le ulu tinga a o le ulu tinga na e oso fa la uso ya wa lima fanya ise moe wa lima fanya ye on fa malo lo le ma fo fa wa makwa pisi fa solo antolo ma fo fa ona sha wile to a mal fisiti o ai ke ku wa ye le ngame on fa pe mai le le challenge ya se le anga e makwa le anga o ai mai mai yo ai o le fisiti a fa pe la o la e nga singa sini ele o pai mala fai tauna ave yaile fa to tuanga la to te fa tino ina ye nisio mata fai ye ole nai te tau mafai ye fai na oe ha e oe ye wai ele ai ya se siu tatu ya e oe mafai ona tu fa mongwa ila le lale ni e ile me ngata mai ye lo utama a lo utomai e ile me ngata mai ye lo utama fai ya ye fo le me e tapula ai utantu wanga ba ai kakaula nga pasi ya kule polo e isi tangata e la tau te tau avina ya wa ale faya fo e nan tangata ni mea se se mangisas o longa wina o le ale ya wa wina fo i la tau male ya wa wina yo la tau ma fo fat o le mea la ale ele ne ya le ave ya ise i fai le afo le nga alwen a o lele yo ni tumu tumu nga fo i le leo ni o ni faa mwe mwe tetele ya wa a e manga ya le ko se fulu ka ku a yele sas ko lus fulu a yele sas ko se fulu a yele sas ai a ko se la uno a sas o longo wi ma kwa ki de er fa le ko ngo ye ko ngor ka ko mafka ya ono le le fa te te ya tu le sas ya ma le singa me o we ke ka ma fa ye fa u ma me a uma i to tonu le a inga po to tonu le maf tanga tonu le fa la po po tonga po to tonu le e ka le sia e oi ele oye o se masini computer e ele ke or computer a le la var computer we ingi virus ya unga freeze la ele or computer e va penga uma kako pe a uma lo malo si ka unga uma lo malo si nga mo nga pepe ar meo ya ele ma fe unga e ko halo ko fe si me ole me la le tawa le pasio nga wenga anga ilist nga ta ya ma hamata mai na ko lengi nga kanga ka inga ia o ko kai mi fa kingwa ye ni meteteli ya la wa sha fa ile ya ma e po po ma e fa pia chu sha o fa na lili ya ma lol fa yo le fa ah ba ba ye ba nga yo le
Emma kwale ya nga sitanga me ona tau tau wi fafu yo mantuale ya nga aka ka ngi fafu susu wa ngi yo emma nga ofo ye fala ele am se la wa ye ko fafu se ivanga na nga wo stop paile la inga ko piku los fulfito miru chote ai le lu alva le fana wa nga piki

E oi le oski bandi lo ding vang la woli mal pisi I le sapasuia e oi la no to na ina fiana na sapasui sapasuia ma moi ovi bo le mo e bo le pi supo ma ni si me fa yo na avec to no janto sapasu ah e we vole le tulang vole le limit ah ya e ya ile sapasu I foi le le e a foi e vai vai le lan wor sos ah ye pele I foi se so I so se avi ton e ma kan ko sapasu I ma sang ya le wa ma sang ya ta e ye I foi sapasu e ke fi wa ka ma fa le dia dia a ele ai ma se mito ye ko ya e va fe ka ya fa dia dia ah ke masalo an ka fi ai dia dia nga le dia me fa ye la ka sapasu ai ka fa mo le mo ah e ga ke fi ai vo singa ma mo e vo le po singa fa spof ah I ko ko ngor ka ko sapasu ai de fa pe nga le au mai nga o dia dia dia dia e le ya va ko re kupe a mai nga o dia dia fa mo le mo e va pe nga re vingo le mele ye tatu e ye si tau maftanga vui e fa kau mai ah e mi sia la pa pa pe ora pa pa kiu a ye ma singa sa pa sui foi le e la koi nga sa pa sui a e kango a kule mit ah e pe wa vai se fa kusanga vui le le mol me ole mit la ye koko ye pe luang inga ime fa pe nga ia lia lia lia lia lia lia e fa kua a kau a kule ah e se fa si mea e li si fa ya kua I fo ah ia a ole tona ia I ole sa e ole me ai e fua I lungo le manus ya e fua fo I lungo I le me fie ka ma fa e a tanga tau lo wa I ngai le asusa e au ba ei e I ni se ufana e ke fiu e ke fai ko nga I aku ye fo I le le mea ai peo na masi ni ai tatok supo kau au mo e por kau au pipi e por le ua maa mui e au mai a kamanga familie e o falao Ao, e va veanga fia, e va veanga koe maua koe le makuola, unga le ngā lua ile, le kukaho ile, le falsa ile osa. Pea va peor kalangoa ngā mol meor kamikiki, ya, e misi ala pea le sa ufise kuk. E ala da, va talava anto ele fionga ele sa oli, ya, tuala fu anta avili patea, e mauti noa ele fia fu isanga kuka na filanga kuka tina automaiti. Epi pasi kale ya va tele ma to mina ni usamos e le to mountain to ta long alone na luali el tam sanga le state of Arizona anyway alo che va va yan to le

o que nga nga wa ya malo le plus ah ah te vai tu le nga ye save tu vai lu nga gale o le pepe tala ilen yo ah uma nga lu au mai o le moana ya sau au le blues a le vova no aku la vola au mai o ile avo ile hurricanes ah yo e pi us kanga ka vui le la male fa ko ku ah mesalo e mafifia ko ile o le fa ko ku o te nga ya tetia ol pro pekira inga imangi lele au di dei ya lele only jam singa matau tia only taito fitu e pe on to lunga yenta lunga only jam singa taito fitu ole world rugby HSBC sevens ole sa tali malo ile ayo bodo inai ferani learn fa motu ile tanto aule manu samo ile tam sanga ole polo langi ile to sanga lua filu tolu ile to no for rani le malanga to ile tanto o finga winga ale manu samo ya e pion muli ma wina so le ta longa le matango fi o winga ole ta ma yo ile nganto ile matango fi o winga ole ta a ole quality ole ta longa tanto fi to pe on muli ma wina ele ngatala ile matautia voi lele ole tupauri aya isil sila ile ta alo ale tupau to mai ta ile ta musanga la vaya to mai ta ile ta to fitule ina e bondo sole esele kuinga ka musanga ise voi kuinga le vole wo ye ile ta longa ole na kapi ta to fitu ile na lolangi ile ta imine ya mai faila tala ava pe ole olimpika le ole asa uni tuile lua filuwa ba ole makua I mawalunga la vole standard. Ole ole antantu sila sila. Ia mamai mo, ya ipa antantu waulia le dantu sanga. Ia le level ole a yeile tamu sanga taito fitu. Ia wai, peo na muli mawina. So le peo ya no feyatu. Umanga switch maile la kapili kila maka maka. Ia anuaku yo ele. Fakalikani ele ole taito fitu. So le, faya kula ukala lmul meo. Imea nengi yo, ole tu pao to wita. Se peye mang ka limo isi au soli. Pole ale le ango le pasi alwa kwa mau wale li. E o I au. Peila o na yeila au anto maita ila Brazil. E ole au na. Soli anta aloma au ni usila ya sola. La kiki mai ai ole lima sfuru anga ile ongo sfuru mongupu. Al temi lalde. Ele o koe mo ingi voile o mai e Brazil li ele ne vanta. E ma le la tuta anu. Ya ole awa chama cha ya Afrika ile ole de chelela to wa wa ile vano fie tu tono le cha musanga ya ole awa chama cha ya fit sol e ile fa ye kianga ka alo mai la wa fit ya ole kanga kalma ko ale king wa al sao sao fa ye si ke lo squar nga karka ya ele iman wi jom finga la wa chama cha ya New Zealand ile sa ilinga champini ile la cha longa ma Australia ya mai ole tu lua ole fa ye dai down New Zealand na se ia ya Australia le champini overall ya pole champini le tap sanga antoa ya mai level le lancho sanga yo mai le lancho sanga ole tap sanga le taito fitu ole tu pa o to mai tai ya ele ngan tu ya ele man we fu chang mo fainga ali tu pa ole ile la sa ile ngan champini le fa ya ile va New Zealand ya mala malo sila for mani le na manu malo ile tap sanga e bondo bichai ya na mawalunga pe ai ole awa ali chupa ali ya Australia ya le manu malo mai lo no manu malo pe champini ma Australia ele nga tele chupa ali ya fa pe fo ile chupa to bichai ile tap sanga tai to fitu e pe ona yai ile fa ngol be aso na se ma vai to ne ya ole mema ali ela sai santa alo mala awa Kenya o Kenya la ile fa tu langa na ai fo I ai le ya mutali el tam sanga I bodo o le sa tu langa van o America sa tu se fulu mana tas peita yan ya na le man wi ai si ta longa Kenya ma wai lo ma le no America e ma fai ona sa on tu I lunga le top 8 mana tu o le tam sanga ne ya le world rugby le we ile tai to fitu le timing e umaloa lea tamusanga ya e na ole vanua au e qualify molisi tamusanga lea sa unibai amantantu le le masino tesema ole dei fo I tausanga
Ya mai le mele ai mali ai le au le a Kenya ma le au Amerika. Ah, na mantar jamu sanga le tu valu Kenya. Ya e tu sful mal jasi Amerika. Ona sa wai le o le fa tu langa no le au wala. E ui en tu wai le au le nei a Amerika. Ya ma fa pele ona fa tel tel ye le au Kenya. O le ta longa Amerika ma i fo ma fiti. O le na talano ye le fa salau le asole. Ya ma sa fa pe ma ye. A fa ya ina Amerika ya fiti o lono winga ya etu maule tulanga valu o Kenya peita a manu malo Amerika ya fiti o lono winga e sa wanku vanu palasima ilano a el wanku le kous furma le kasi al wantu sa o an tulanga van ea na faya leo le ta longa ilva fiti ma Amerika a chole kale afa a chole o lai sidi ayo o fiti a sfurma le fa e le ay Aluan chulo mra afalona lua. Eki nganga se selale awa Amerika. Aile itu mama ina ilo lantou nau nau tainga. Ina ia manu malo. Ma ia qualify mole isi tabu sanga. Ea ole alale mena tupu. Sole. Toi se konea o totoe. Ia ae koe sasi lo mra awa fiki. Fai male skalamu. Oso kwa male isi suika tendina Amerika. Mafapa lasi lunga le lenga sikoa. Ia ma uma ilo ma le taimi. O lo ma Kenya e faa malu. Ia ae sawa kwa ima Amerika. Ile top 8. Ole tamusanga. Ole tamusanga fo. Ya. Maka ukia langa me. E faa malu wa tuwai. Tapua inga fo. Ia lo tatu. Turu ia Amerika. Ia ma Amerika Samoa ma Hawaii. Ya. E maanga ye yo le mele o le mang malu. Ha. E mwishe lava. Pea faa pea. Ola ia ilo talitonunga. E tatawana e malu. Ona enga lua e loa lea. E ui, ole makwa keleo mesese. A Amerika na faya lantalo. Nga nama fiti. Ea, ele ngantala o mistake nga faya Amerika. A ole kelevo iyo mesese ya fiki. Ea, ona fai ule ole talo. Manu malo a Amerika. Ea, onga mei ese maye lo leo Kenya. Lo noi. Ole a kwe o maila Kenya ilano le bottom four. Ea, lefu yole ato ita alo tuwai au na efa. Ia mai si foi au. Ia ole ole ato I tamu fai atu. Pea fai a nisi o qualifying tournament. Ile nei foi tausanga. Ia, e pei ana fai atu. Ia, ole quality ma le levo le wai ele tamu sanga tai toa fitu. E ma kua sa savari vat. Ia, e lea o ngā se tangata. E alu e savari vali e tono le malai. Ia, ia wai e o aile li isao sawa mai Argentina leo Marcus Moneta. Ia, O le kankanga renga a koa ngangafi. Ia le lua se lau ana skoa. Taluan ta alo Donald's fulu tausang. Ea o le le koki la hala ia ile temile ne. O le faya onga o le awa Argentina. Ea o le li faya onga nga wangalo ya ulengo. O ana si koa. Taluan ta alo. E lua se lau kolus fulu. Ioi. A moneta la. Ia o le nefai ule aso nafi. Pe iuma wa lua se lau ma le lua. Ia pe lua se lau ma le tolu ea ana skoa. Olo na wingo. Faye mwa le malo si ole li o Carlos Marcus Moneta ele isi ta sanga leo le asa unia jia e ma faye ona ia ta e ale le kotilda o le tangata e pito I sili ona tele ana sikoa ele ta longa taito fitu ele ta sanga lea ale World Rugby Sevens ya o nisi nao tanto ta long ei ai afu ya se I koe fa ma loa tuwa ya ilato Ea epei on tapu ia tatu talonga Fa maluru wakwe fa sao kwa si vahenga le titilea Eleo Australia le nesempini le tupawari Lea yo Afrika isote Yo Afrika isote le tufa tsinga leo ai Ea olena sempini ai Afrika isote Ea tuluan tule ya yo New Zealand Ea onoleno o tulunga le saa ilinga sempini Totolu ia sepa nia So le fefe I fainga Spain Spain e tuto, ya ma Australia lo le na tufaa tu yei, ain tu lima ia le antunu o Argentina. O fiti tūlanga ono I le ao te lenga, Ferrani tūlanga fitu, Amerika tūlanga valu. Ia lo na winga lao le tatu top 8 la le na, ya ae me I mai Kenya I lalo I le tūlanga iwa, pele ta nia le se fulu si a mani sifulu malakasi, Uruguay I le se fulu malelua. O le bottom 4 la lea, Ya e yei foi maisi au yo le asu e antu lan to wa vanoa.
e fa auna le ye tamal sanga ye na qualify for le tanto au le ban samo le fu isa u mai le au te to fito siaman va pe na vo mala au te to fito le Uruguay mai te wina ele le gelenta alo au siaman mala au Uruguay ele va mul muli le tam sanga le na fa ye o ibodo ya pita yan ya fa yo o le temi mo mua le nei ya po le temi lona lua foi nei Uruguay por fa ko a masalo yo o tu leisi tam sanga ua makua a kua le valu o ngā ya o le au ai au ya i le isi tam sanga le luma nei nei ya o nisi nao ta alonga e pe o na faya ya ele nganta ilia o kako ka alonga laka piliki a o le laka piliki ya la dou ya ya si kako kwe karango ya isi kain ya e fa malo antu ila utampu inga ele ni vaeng o le awoli o le ua se antu le tatu te mi ya tolu milu tolu toi ya ona talo le o le itu na itonu ya talo si o le rawe itonu umale manuia male saunga le mu i nai lo to awa onga ale fana wa onga e piki la tole te mi tu ua ya onga ole ni fo ya sunga fua

feel equal to running the gate. You still sign up when I'm

Ama wa chulu wan chui na mala chu chua ile ama tanga o leri vai aso samo a fei se ngana wale chu chu mali ile tan chu ma tanga ye po chu ale chu chai ile chu mi sa si ile na bai a te te en chu le chu no chu so I formal man chu wala an chai out tan chu chu I si le fai I lunga o pe ama ngana ngana wale e chu pe mali sa le chu ga ya li an chu so ve mali po le kana mele ga I fo fai va ile fi fi nei se ye really chu lai on no pe on na ma se ya Pa telefon tu ai le telenga ya awi ma changi lonto tulia ya malefale astulimi ma lo la bringa lwe ma lo le tawa tai ya kopo la ese ya befo I le telenga ya pa o toi mino ma le uso ya paki piva ya ma I lua fuana au nga yu kama foi o le wa ma lulu le ne vai tau ya ele le ya le minga le ma ing ing yang ya nga wa umanga nga take foi le le lua fuana But we have a man along all the day. If you have a to the Sumalawa, or the young and Matu Talangi and Tito, Male for the two or four year Philo Yaro, Male Aing all of Fa, Jesse Mike, Lagamo DJ Bekay, Yoe, Va Ayo Fuala Wingano.

0: selinga e vatu. Amo.
1: O e si la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu. O e si la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga. E fao ngai re e kutio lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafayona e umi a se fale motu le lumanai. Ma au wala e fao ngai re e kutio lo fale motu. E fa te waise isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
2: A ta e ia fwa mua. Ta e I tutono la lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi maa sani. Nyangai le ai masi vaenga o mea ai mauna lapisi. E fa ama umaua. Ta ama ki Turuki, all together, Auckland.
3: O le pono kalame o le ngā ngai fō whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngāse ngase o le fatu ma le ngāse ngase o le kānesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O le pono kalame o le ngā ngai fō whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngāse ngase o le fatu ma le ngāse ngase o le kānesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj

0: Yo, talofa talofa lava le pai o mawalunga o le whaafonga tā pua ia mai se fo I le sila mai moa a le atunu pele sa moa I le nei fo I a fiafi le amatanga le nei vai aso le aso ngafua le nei aso valu o le masina o me o yuni lua afe luus fulono vai le vavitele le alu le taimi ma le masina le waka ungalo kua I a kako me I e fai Ya, I have taken the tour. Fatalo from for a loaf of ya te oele, atulu pele yo tu langa mapu, poemo tu langa fa lupe, isale avea, mo mamalu, le popo, fa fitai le tour, le de fo I aso male lao lao, watatu toe. Laulua fesila fa yai, mafila I lumo le tour, malumo le nuwele o tour, o le nu. Wafitai fo I watatou feiloa I pu'e o manu, aile o pu'e o mala. Watele tala I manu ma manuia, ya ae titi lava I mala. Ona ole alofa fa'asoa o le tatou tapa ausili le langi. Le ngata ilo tu soifua ngalue, le soifua tautua, ma le soifua au auna. Ya ae fapena fo I se malosi le au auna dei watatou toe. Feiloa I ei fo I, ya mafafitai ai le angale lei o le atua. Milana me alofa, oleola, male soifua mduia. Ya ele ngata fo ile na o hava noa lelei olo mafayo na tatou maua. Tatou te militino ai, ya ono ole ngaru wenga tau longolongo. Waftaye tuwe fo iwa tau lunga ia ele ngaru wenga. Satou tuwa tuwaile tofa ya fonga mua polifitelenga fo iye ya seumanu. Francis Yuan, he ole producer le nao le tato Paul Talama. Paul Kalambe olo oanga imailisi tu. Ya ai o usafa ia tumba. Popo mana o atu le pito le a. Fakboi boi samanwia le tayao ina uanga nga ele la. Ma ala usufo I le atunu uyona tute masani. Nalea wa tato tonu umai le taimi. Watu la lata etu taula nga alwenga manga nga ifo faivo sa moa. Wa awi natu le dei Paul Kalambe ona ole lango lango mai. Ya o tatu fale mai fapitoa na ile atu moto fiti. Wa yei le fale mai Suva ma le fale mai Nandi. Ole Pacific Specialist Healthcare. Ma o dei fale mai u fapitoa o lato wanga va aile tong fitia. Ole ngase ngase ole kanesa. Ya ma le ngase ngase o tonga. Ole fatu. Wa tatu taule yo mamau ai. I intia. Ya o tatou nonofo vava la lata mo tatou uso tua o imalo latou anga vaa fo I o fo mai faa bitoa mo nei ngase ngase wa o ngase ngase a nei e lua wa fai mafili o le atunu ele umbi ya o na mawaista ngata ae ta umai ate oe ya pe toi fia va yaso e teo lai I lunga alfonga ele ele ya Tatu tatalo ile atua ina ia mamau nei whamai malo tatu tunu. Se iwanga na aile fulu o le misela o le koviti maisi lava foin. O leo ke whalongolongo kungi I Amerika la le foi ua oso ile meo le whamai foi le lole I pola. Dede leo ya se manupe te leso na malama lamba iai. Ile ngase ngase le nao le I pola. Ya ye fwa se teimi tatu te anga I iai. Ina ia mafai ona whalawi loa I lo tātou o tunu o. Ia tonga fitinga maunga fo I ole nā mai lātou ia. Ina ia mafai ona no fauta iai, ma tātou tā pena pena iai. Pā o ina au maia ni lapta inga mai le ofisa o le suifua malolo ina le ngata I nei New Zealand wa vema o tātou wa ingalo na lua. Ia e whapena fo I le Pasifika ma lo tātou o tunu pele malana wha muli mai. Malana tāpua inga I laufanua me ele ele le atunu pele I Samoa. Patalofa la, ya, mafatu loufo I pa ia masani o le atunu ma lo tātou vāna nofo. Le tāfa tolu o le vāta ngata ma le vāta puia o Samoa. Nana fai ngā malo, ma malu fa le malo. A wāo tātou tiktai I Samoa. Ya, e afo I tiktai o le dei atunu u lātou ua. Faya tu la fono na ia tato wola. Ma usta I ai, ia pui pui ai fo I tato. I tu la fono na ia tunu. Le ma lo o New Zealand. Ia, aile ngata I lea. Ia, o pa ia mamamalu fa leanganu. Pa ia fo I mamamalu le tala lei wa le tapo inga feu yo le langi le pai pai si do le tala le lei ya fa pena fo ile au finga lo nga tutofi le tua I fata faita ulanga e fia va fita ile inga salvi manatu sa ulu fale I mauta ma mauta tapo ile aso ananafi matalai fo I pui pui o malu malu sa Ya maulu fale le fanau le tua fatasi e me le fanau o satan. Awa koke oko kou I kongi ola ele wali va ngongofu ngofu ba isa kangi ma ngongofu siwa. E rakul faife au ya satan. Sone, ola ele me wa sa wil makfasa afe mali tala satan yo tsa ufoi. Ole foi e ila au lotu to tele I. Ya fakul oma le pikopo. Ili tetau. Alu fafu alu ya resu se beke lo kuwai. Afe mali sa kangi. E te fia tali tonu ila utala e vava aila ia. Lela utango e, e fasino atu ia te oe ia le mato au lotu le I. Fato a kia I maia le mulisika le kia lisi koi ingana ngā I fafo le faitu to asau a ma I le asu I tonu fe mai. Tango atu sa tani e ule pikopo fe mai wa vava ai. Tasi la ma moea sa tani. Ae whātoa uma mea le misali si uru ngāli I uru whale mai loi tonu. Ae, la ngona tuale u leo ole toina. Ole la whailana upu maso ai I le. I si ono tolu mai kwakari da pe ka ole whale. Lo wā, e mo lo wā. Whemekala sa kak. Whewewe tasi la uru ngāli I tā ua tele a iyo la tofi ngai tonu lo. Ola ue kāle siya. Ia ele I umia, ia e futifuti ulu mai lisi auta mai tai. A ele I leva, ele I umale o nga ngā mai a ngā pōpō vea, e ngā ka whaule pala kaiso po o le fifia night club pō vea la. Ia po le tausala fo, ia wa ongo fua ngā ia maa sangi ngā o, ia I kā anga fo, ia. Au tā tū tangata. Wawai atu le pikopo, a sole, ole a uma mai ata ngato o lana au lotu. O fai mai o sātani, tasi yesu I o la o e karesia. Talitala doa isi to ina I la pekipekinga nga fai. Fai mali kala le silo makuwa ki loko inga nge. Ile I o ngia o ngai Samoa. Ai ao o ne ina la tu tangofi e tau loto mai le kusi peki vo elele o le fomo le solfangua. Pe fafiang ka mo e solfangua. Pe fafiang a mua, pe oang, ai fia fo ini vai ngā tupe sa... Ma lo le sol fo no le. Ale foi kalango nga kamai la pek peking al GAP. E o mare de ia la u ma kwale u lu kusi epikopo. Ia mare fai fe au o fai ai kusi ni ba isa kan u tu si si la ia. Ole maotsa tapu inga e u fale fatasi ale fa na ole tua. Ia fatasi foi male fa na u male au lotu satan. Ia le na Ae, afe atu, ya te utou, na I tamam, tina matua, tu asin sina fo, I ole atu nuu, tangata ni isili, na pele ilo uloto, bolo umafo ufau, awafo I, sa o uola fatasi ma ilato, tamam, tina matua, fafta ile tua, lo mowa peolo utou soifua, e tautu ai, ainga, ma veo fo, I masili anga, ile fanau, male ainga poto poto, I mefai, Ya awa, la lafo le nā tate fai atua I lava. I le tōtele, o la taita tu o lalo. Fa au ngā le lei, tatau, le teimi le nei. Amu ia au tau, pa a fai o lo tau, fa au sā ngā I mani tia mā, mani tina matua o le tunu. Ya lo fai a iai la au tau tau singa. Ya ma ia mana tua. O tau le nā, o lo o iai le sosia, o le tomai mā ngā vaa. Faa na mua, faa tausi ainga, faa tausi e kalesia, faa tausi nuu male vana nofo wa, ole mata upu lava lea na lawa lunga mai. I leva yaso lea watuana iatu sa ia o mai I le, faa mna tuina ole ngangana Samoa, le vana nofo male vaa fealoa loai. Ola unga uma ole lava yaso, lea na tau tolua ai, ia le se unga, Ole fabla twina ole tatu tutotas. Fatasi ai, male fabla twina o le whātau o ina o le ngana Samoa le ngata i New Zealand ai whapena fō i Samoa. Whamai ia, e a fua mai maunga le manuia o le nuk. Ma o ina fō i e whātau o ina ai, le tātou tū maleanga i whanua. Pe a tātou le whātau o ina le tātou ngana. E tā ape ape le nuk u e le ise wholafolanga e le ise whālinga. Ale ai, senga ngana ua lein tangata. Ale ai tangata e Felsius yai I le tū maleanga I whanua. Kua ta ape, ua lei se atu nuk. Ai pei o le mea le nā e mālosi ai. Ea ona la lango whātasi ma ta autolua ai le seunga. O vai aso nei, o le sisi ngā fua, ia whapena fua I le whātāua ina. O le tātu tū maleanga I whanua, ai maise. Ia le tātou ngana e pele ia I tātou. O le tofi ma le mea lofa na fua I mai e le tua. Ia te oe māu. Tāte e ola ai. Ma tātou ilo ai le vāna nofo lea. Wā ua tele I na soli le nei tama I upu. O le tama I upu na o le lua ma ta itus. Si pela ngō fie. Fa leo ngō fie. Aia. E li mawhaio na tātou tausia le upu. E lua miliona tā lā le tau e tausia le upu le nā. Ia e whātou e whemai I al tā lā tangata. E pule a tātou langa o tātou e ile a iātou o le whātemu kalasi. Whafunga fwe. O le whātemu kalasi is a system. Is a system that is there for everyone to be protected from each one. And not every right is an absolute right. I don't want to tell na. Ele aise saulutonga e tuto tasi ma se lau pasene lo na saulutonga malana ya te tau. Aise a. Langa fo le vatua oi le na le vanu nofo le na e te sopo oi loa le manu vale le fungati o asolia fo I le vanu nofo ma le latanga to wa soli fo I ma le tulafono.
1: Because when you exercise your right and it infringes and violates someone else's rights, then your right is not absolute or an absolute right.
0: Ia malaunga whale malo, o tātou te tai whale kalesia, o tātou te tai whale malo, o tātou te tai whale anganu. Aia, tausolo mua isi te tai whale anganu, ma isi te tai whale kerisiano, ma isi fo I te tai o le malo. O na ngangana vale, ma whao ngā le ngangana ua matua mata ngā ma pā a ma maswa. A le whalo longo I ai, I alo mataba whanau o Samoa le lovawa. La lala tu inga whaatita inga le tātou te whia nei. I alo mataba whanau o le atinu. Ui risi tono al palmine ngofo whapalau vale. Soli e tuaitu la fono tu mau le mota. E awa. Ma whaalo alo lesi whaipule, lesi whaipule. Ma upu lau e lesi nga oio, lesi lau e lesi fasi o tangato, lesi lau le. Ma kiva balea. Ma upu maasua. Te wha fonga ia. Alefe mai ele ua faa u tatu, milia faa u a tatu upu. Alue faile upu le nai o ntou nu umalito ua ingo. Tan saul tal nale atou sa vele ua vatu. Tutile au meini winga pa afa pe nai tonu le mauta e faa teitai e tua itu pulanga lalu vawa le. O loo ma teitu a utou amio, ma utou tanga, ma ngayo inga, ma upu e la lafo ele mauta. O le malai e whaalala ai maia le atunu. E whaalanga maia le nā le atunu. A wafo I la a susu le maia. E motu ngofie. A a mano na whaalala le lei. E matua malo ma uua uua le lei. Ia a wā. Ia le fawfawina. O pou o launga, ma pou o le vanu nofo o Samoa. Ta ua le nā. A ua lava nei tātou tu ua fawua tangata nei. Ai fata alo fata mamti nā mātutua, maoto malawa, fale o tangata maatutua, ia fapena fo I maoto ngase ngase lo fatau to li ai le to tele, mua moonga le lei maofo lo fatu, talo I le atua ina ia fafo isia le malos, ia mato e tali watu I maoto malawa, mafuta ai ainga, ia ma tulu ipea lo utou soifua ngalue mo le tua, ai maise le mafuta atu, ia ainga fatalo fatu ai, Tama matina matua. Nai tama matua nei ele mafoyo na ngalo. E peyo na yele tama ya tuyeli I sofa. Ya maletina matua ya tapu itea. Lo ta fafungfonga matapu mai na ile pito nuu o takapuna ile si tu watu o la laupapa in offshore. Ya hatalo fatu ya te ulua. Ya fapeafo le tina ya Miss Wilson maletumaitai. Olupetea I na I Henderson, atalo fatu lutatu por kalambe, tama matua au mua ave, a peafoli tina ya au onda. Elengate le na, le tama ya Hans Webster malifalitua, le ainga lii, le fanau, ya male ainga atua. Olo otapua, ima yu tama matua ni utibaba yetu e yaso uma taimi uma. E anga ima ilunga ole tatu, upenga tafai lagi le Facebook page, ia fa perfoi le tatu YouTube channel, ia maisi a follow lo fa au nga e mufai ai, ona fe soru ta imain, ia ma mafuta mai I le tatu por kalambe. Afea tu fo I lunga o le tatu api fo linga Facebook page, fa talo fa tu uso matua fa fine, pa anga to tino ale Radio Samoa, ai maisi fo I, ia, Le atau sevea I le polo kalame le ngangai fo faiva. Ia e mese fo I le tatou polo kalame tasi lava I le asusa. A asuru tonai le tano ava. Ia male au fainga aluenga uma fitu aso le vai aso. Luos fulma le fa I tu lao le aso. Ia olo o mai mo mai ai. Ia matapua I. Mai fafte yatu. Ia utou tustu singa. O le fata oto I na mai o utou fina ngalo. Ia. Ai mai se fo'i o le wha maite, ma le wha tupu manatu o le tele o utou langona e tustusia. Whaftai wha wau pia le nā mea, tusi I le tusi wha alualo. Ia wha pia nā fo'i o le wha o ngāina o le tātou ngangana wha alualo. E le aise isi e whaia se tiutele nā o le tau wha tonu atu o le ngangana o le tunu. Ai o te matua te li tonu. E le aifo I masaisi, e mawhaio na whaio le ngā ruenga le nā. O le nofo nofo I lunga, o le apio fo linga, ia po le upenga ta whai langi. Ma tau wha sā, o sā o ma tau wha tonu, tonu mai le ngana le tonu. E le I le wha pena. Nā o na wha maite, ma wha manatu, ina ia wha tupu manatu. Ia te oe, malapata I ei oe. I sui lau ngana, Tala le nā le ati epikopo lewa yei nei. Sui maisia tātou wā mio. Whā au ngā le nei mai le ngangana tā ua tele. Awa, o le tofi mai le atua. Ia ai ua tātou walu sa wea ma ua pūle le tangata. Ina ia whā leanga ina leisi tangata e tā wala mai. Ile whā leanga ina o tamari anga o le atunu. Yala la na te fatuwe fo. O te le taofia oe pe a fai oe wa e masandi le meole pala lau vale ma le meole fai upsa ma le ngangana vale. Fai pe a la wambiu. A wai mawaile ia le fai nu mbera fo ia tato utangata mai moa ma mata mata. Ia ai le ma fai ai ona e la fi lilo I se puo se a vi ipo se puo se a fato. Mai whapea ai e le iloa atu oe e ni tangata. E iloa oe e le tangata I au upu e la lafo mau tustusinga. Po fea lae te lafi ai. You have exposed yourselves. Yon. Wai tangwa oe ta umai tu ai ngā whale tamama whale tangata e te tupunga mai ai. Te fiu alae toi alo pe sui le ingoa po se fake page po whatever. It will remain that nobody can change you. Only you know where you come from and who your parents are, your environment, and what kind of person you are. tusal tustusi wa ilongi la fa tustusa o potal tala itngat a mai fo ele sui ai la tustusinga o puana fa leo o puvo ina tusila ro e lo le le ya match le tngat le mo na ma fo fo ngamba o puye tal no mai ai ma tustusinga yo wa ilunga o penga tsa failang. Very simple. And it's only common sense that you know exactly these people, what they said and what was written and expressed on their pages. Whether it was fake news, fake news. Le au matutua, le au faitau laulu, le au faitua fa, le au faiutanga. I lunga o upenga ta failangi, eile afo I le Porokalambe le nā le Samoa Sydney. E ta ua fapeo le utanga poto, po le utanga ta mai. Ua matua se se la vaisini ma le fitawi, le ingo le Porokalambe le nā. Ma upu e la lafo, ma mata upu e momori mai e le tangata e whaiele Porokalambe. E momori mai sa walongo whapele se tangata sa whaife au a ua leo toi whaunga aino na tofi o no mafuangtele e maanamba I ai. Au te masani e li tele fo I anisi o lona ainga matau te whasua ai. Ma whapea mai. E le langolango ina e lona ainga le tangata le ap. Awa o nisi o lona ainga na tau te lalango. Ile fatu tuwa ile tuwa samu watasi malatou alo ia le tofie ina malevala aungo la uli e vema teitai ule tunu umapale mia. Autofa fungala yai ile tu inana. Ole tuale fitau ya ole ingo lana Porokalambe. Maona mafau fungwa matuwa inga yasu umapeus tangatapo ilea wa fai maona mausa. Le nao whanofo e whaitau I a po a upua la auli e pa u mai lo na whonga. O na nofo la I a lea ma vai vai ma vase vase ma mai ioa. E tasi a le taunu unga o le meo o I ai lana whai unga. O la auli e pelo. O la auli e pelo. Na pa wala nao le upu e mumori mai. Ai au te Manatu whape ana o a o se whaife au, sa whaife au. E iai le nganga o le tu e tu mawai pe o ani wha le tonu nā laio na avesea ni tofi ma ni tofinga ma ni tulanga whape nā. E atangia lava e fōringa ma tala atangata le paenga ma le fōrasanga o lo o iai pea le rafionga le tua ma le nganga o le tua I le atangata. Ae matuati ya I a mea le tua. Ae whasanga sanga mai. I mea le lalolangi. O te reo rapo ani tala le sunga lao lina fai I ai. A le lao matua mae mae a I lava ma. Fiti peo le I ala vea. Ae sea. Sita mai tala fapene I le sunga lao lue fai atu I ai. Ia. E matua langona ai le tōtā mai. Ia mawhape nā fōi o na mae mae a. Ia mawhape nā fōi o na esile sila I ai le tōtā mai. E wawala mai mātangia mai I mata. Ma upu. Te kako fōi mea kariye I le mea. Awa o le mele o wawaya tūnei tasi lea. Talitā. Ale sunga la uli le ua fai. Be fia lava tala e la ua tu iai. Ole le fa maoni, ole tala pepelo, ole fai me fa pito, ole a, ole ai kupe. Ole nga oi, o a ume me fai. He laughs it off. Na ole ata iai. Ole ata la le na. Male ngangu pānu pangu male lawino la uli uneducated la uli. Uma ye fa ya la to propaganda media ya. It continues, people will continue to celebrate and accept la uli.
1: So, ole ta te wha atu nei ili te le o le tu whawhia ngai e le tu o mene. He has turned the negative in, you know, the negativity of people towards the Prime Minister and turned them into a positive reinforcement. Ia ma ata e leo lau, ni makari e kua ni mkanga e leo. You know, they have been exposed. Ia. A o ngangu pangu pangu ale na lau li o le ma alo lo fai e ai I atunu o le lalulangi. Ia ma fape na a o na alo lo fai e tangata malilingi atu tupe. Ina I atina e ai le atunu. O le tutotasi le na se ibavai atunei. O le tutotasi matautia le. Ma o taltonu foi o le a faa wawai pea, ma faa wawai pea. O na faa matango fie ina, pe a fai, e uone I amna ia e la uli le pola ua motu I tua. Ma I leisi tua o le mauta, a wā. O te toi fie papa I fo I ai I le tā ua te leo lea, tuto tasi wa tula I atunei, ua ma vai atunei. I le, le amna ia isi tama, ma isi sui o le mauta. O le tā ua, o le aso, e wha manatu ai, le aso wha nau o le tunu. Samoa becoming a little older in its democratic process and in within its journey as an independent state. But what happened during this independence celebration and commemoration will never be forgotten by the people. Yun, I say, le aso e feilo I ai le atunu uatoa, e tasi ai le whainga malo e le ainisi e a ngaia le atunu, o le aso fia fia, ma le aso whanau o le atunu. Tātou te loto bāli die uma e tāti e ese le porokiki. Wa uma na tāpena le mālo malana komiti e meisi le li pāle mia. I me fai I le aso lea. Na paule me fai au tau ia I tutonu uma le pāle mene o le aso le tasi ai le tō whāma le whautanga. Afio mai uma le maota le eise si e toi whā ese pe toi whā sāla tua se whainga whā pitoa e fai iai. This day we will have no special treatment for anyone else. Everyone is a member of Parliament of the independent state of Samoa. It is a day to pay tribute to our forefathers and our forebearers. That walked this journey for Samoa to become an independent sovereign country. Tātou te mana tu natu whātasi ubai. I le sāu lutonga sa su e ilo I mata. E nai o tātou mātua ua la lango mai I te sā. Tātou te nonofuai ma whaanoanoa ma manatua nai o tātou mātua na asa mai. I le vau filifili le sa ilinga o le sa ulutonga o Samoa I le toto masa. Le afulilingi, le toto masa. Le tautua upu, le tautua tua vai le malas. Le aini au penga. A o le totoa o tangata. Whaaunu ua. O o mai wha mai o le vai tau. O le pūlenga lava a pele tā lia ma New Zealand. Whi oti ai toi tisi, toi titi, tasi vai tolu, po le lua vai tolu foi o tangata na māli liwai. I le whama ioti. A eo o mai I le tae au. Leanga wa lewa ana o wiloa. A o lo loma le tātou tūtua tas. Sa o mai tau wina a whatala noanga tangata nei. Sui o leisi tu e au fiai matula epa, fa pefoi fono toi, na wha leo mai lava e lātou. La tou te leo mai. Ile aso mua mua o le ta'alolo. Ai e moe fua. Ua fasolo atoa I masao ninga pa'ia mamalu fa'ale nganga. O pesepesenga ma vivi inga o le tua. O moli ngā tau sang, talo sanga, maosi ngā tau langa a le tunu. They weren't anywhere to be seen. Absent physically, absent in mind, absent in soul. And what happened? They're trying to weave and create excuses of not being there and why they decided not to be there. May I remind you that this independence celebration is nothing about Lauli alone. It's about our forefathers and our forebearers. Yoin, ilaima se me e fapatino ya Lauli. Nyangai lesi tuto tasi yo Lauli. Tuto tasi mo tato matua tato te mafo fawa yai ile polonga. Waile upu fa Britania lele fa ngala ile taimi e manatua mafa manatua I le Anzac Day. Anzac. Australian and New Zealand platoons and the army. Ile taimi e fa manatua. Least we forget. Sita ma I mea lava tātou te mana tu natu aima mana tua le soifua. Tau tua o tangata dei, nasa ina le vau filifili o le saotonga o Samoa. Least we forget. Sita ma I mea lava tātou te mana tua I tangata dei. Least we forget. The day we pay tribute to the fallen soldiers and the fallen heroes and heroine of our time. Ole taimi na ma umawai le soifua. Ele imai mawala le soifua. Ale utato wo mai e fa manatu le soifua ta ua. Ma le soifua tautua. Na malingi ai le toto, ma masa ai le toto, ma afulele ai, ma fetuli na I peini mea ola. Wangalo ya auto. Wangalo ya auto. Ai o te manatua lava le teimi o le. Pele pesite. Wangalo ya te oela wofu. Le tautua wafo yasi o te maa. Talo fai le to ina. Le amumua le tu ya atua. Ya la wofo meti me le tifi. Sitama I tau ina lava vai atu o na taulangi. Tangata sa ili mā lō. Tangata tautua mā lō. Mai ilo uitu mā lō. A lea nana o wha manatu I a te oela wafo. Oe fo I la mumua le tu I atua. Wa ngalo I a te oe le tautua a loutua a. Wele sawai ete se ei le maunta lea. E le o se tuto tasi ala auli malona a inga malona nuu malona I tu malo. Ua whaia mō sa mō atoa. Mō utou mātua, mō tātou mātua. Talo whae I le nganga. Wa lai si sila mai I ala wofo o loutu a. Talo whae la whanau o leo ande wha manatu, ma wha mamalu, ma wha alo alo I le aso. Ea, Wa tautua fua nei to ina ma e nei lo matua. When I was thinking like that, I was rather very emotional because I remember this old man. I remember his gestures. You know, o mai lava le teimi na o matua. Ma ufoi ngā ruenga, ma utaalo, le taalonga lakapi, o le fusu. Ma ufoi ngā ruenga. Ma o winua I le RSA, o lo o iai pe ina le to ina matua le nei. Nā sa mai le ngasuo le tai au.
0: Ele é uma fai. Ele é uma fai e não galo. Ia. Fape na fui. Ele to ina ole outra to mata. Isila ia ele to tele o ilato. E tu punga mai iou. E te tu... Oe, e te tupunga mai suru ngā titi o tangata nei sa iri malo. Ai wālana whai atu lau tala lea, ona tāte miri tino ma pii tino whatasi lei tū malo e tas. Ai sa u wha no noa lela o whai atu e lau tala. Talo whai, gai la tou o loo mai mua mai, sa tilo tilo mai o tātou matua na. Lea le tātou mea leo le awhai, la tātou muri muri ai pea I lea to inao, wa umafo ilo nao ngā I lea tunu.

0: e faa loto tele fo I yona tangata. Silsila atu, olo outou se eimai. Outou umalava la yele yo atu. E faa mamalu, e ho ui sao ni ngā loto, ta fefe I le tou le fefe ali. E ho ui sao ni ngā loto, o me fai I le tua, a lea lava. Ua faa wau le ita le ti Apollo, I le tangata, le vāwha le tangata, le vāwha te itai faa polo kiki. Ona le fialu waila ia lea. E momoli lo na nganga, faa fitai I luma o le tua. Wa o mai I le nei, talu talu fau, ma le faa ilonga ina, o le onas fulu faa tau sanga, o le matua o Samoa, o lo o faa o ngaina pealo soifua ngalue e le tua. Petele minsta, petele sui minsta, pole alava a o oe o le tofi o le mauta. O le tofi na fili mai ta nganga. E lou I tu malo. You have shamed yourselves and you have also shamed the people of your constituency. You have shamed the members of the clergy. The reverends and the priests, the elders, the king, the deacons of members of the clergy and the different denominations of your district. To fa masiasi faife au, male au foi lotu aloitu malo. I must say, Tangata lautele. E sinsin fo I le whanau. A fe e kako fwi pule ni. Bawai atu I lunga le mea. E se e I mai ai fwi pule uma o le mauta. E le mea lana e tupu. Tau te sosola e se. Bai le mea o lo fwi ai. Ne sao ninga. Faa pitoa. Faa le anganu. Fale kerisiano. Fale anganga. Woutou so sola ese mai outou jute moutou tofi sa te tau na fatino. You have ran away and abandoned your responsibilities and your accountability to the people of your constituency and in fact to the people of Samoa. Tasa on talalna. Mai maula pen fape ya ini au lape. O to wia na fili ta nganga mai le tu malo to te mai fai o to masui o le tu malo matanga ta uma mai se matu se yo se pepe. E o ilava ile palo tele pepe. To te o mai to te pulu pulu lima fatasi ele faya. Ni tua ngai I aso faa pedeng. E tasi moe moe, tasi le to u, tasi le to faa, tasi le faa leanga. Tasi moe moe le loto ma le anganga o Samoa. I le laba, se yuma fo le aso le, yang kako wofo le kwa kiki kako polo. Tako ka alo I mafoufou, makingo kangaka, mamaka o kangaka. Aya, wale mafailafo. You have failed miserably to represent your people at the most times needed. Nao mio yo outou, e outou I tu malo, tangata e femitai a te outou. O outou pale ma se ei mai le tofi. Mo outou se ei le ma salafa. O si I, lo outou fale pe o le tama, o asomua le malama, I le maunga. E mai a, mai sina ma tau fau le mātou tuanga ne alu se ei le tala. Le ali ta I a te oe. Mea le nā le na fai ma fa maulunga ai sa mua ma le tu malo I a te oe. Fili mai oe te alu I tia fau e li ta I a te oe le tu malo. Ae la kue sola mai o. A watu fo I la le ta lolo le tu malo tal tonu ye le mafayana fa tafa atua le ta lolo atua e afe atu le anga o atua ia sunga ya tu lepa wa oi la wuf le mafayana le afe atu to o lalonga fuafua e fai se fa alo alo al te ta imal sui te ta a sola mai fo imal le fai lautusi Le upuna talana tanga te fai. O mea ta maiti. Fai atu mea le atu nuwa e o ta fau ma ta ta solo. Tau whalongo lai upuna. Tau te fiu e fai atu ni excuses mani. Alo fanga e pa wale tala o tau loto ti ngā. O tau le ma fai o ta penanga I na fai lauti. Malana vaenga. Tau tau sisilei. Tau te whātafa, ma o tau whātatafa, a wale whātatafa I tangata o tau tūmalo. O sau sori a tiri ai tangata o le tūmalo, whai o Samoa, tuila mamanu, ale motu tele I sa la whai Samoa atoa. E ale sa vali le atu whangaloa le nale, le va au fonti. Tu tuila mamanu, tu o malo tu mau, Se yo il fatu le ngai. Se yo il fale sau ma le fale samba. Le fale o ma vaenga. Le malai tele. Wa au au te tele leso. Sau soli le malo tele o Amerika. Alu watu soli ni usila atoa. Alu watu soli atoa ai pori lua ma Wellington. Faftai ili tamamatua ya awe lua ma loi Wellington. Teite fono. Afitai. Ile soifua ngalua ima le soifua tutua. O tangata ne. Tamali ine iti ngā lava ona o ili fast. Ma teite fono. Ile a inga o le fast. A tu maupea lava lo lato wa lofa ma lo lato fa lo alo ono o le van nofo. Ito tonu. O la fio anga ma le tu malo. Wa le pa ia fa sino ya fa ultoi fa pefo I. Ne ma malu I suafa. A wafa te luama a we luama. Fatilof. Melana, yeah, I must have followed. Maupu taula. A malu le fal, falea tua masalva. Ia peolangona now le fat no norma. Male maita watu ileaso atola. Failonga e fo I maleono o tau sanga o le aso whanau o le whatutua I le atua sa mō o tas. A inga uma e le imalanga uma le to o luas fulma le valu o a inga. O le whatutua I le atua sa mō o tas. Ia utou si sila neila ia I le whatulangana e la uri ma le a apa mai e wha mau popo mamana ia tangata nei luas e fulu valu A inga umo le whatutua I le atua Samoa I le lalolangi atoa. A ele aise a inga I lalo ane o le ono afit ngata le stala. Tango lai whatele. Le tu ai ngā whainu mera le nā. Ai vava ai atu fo I malea nganga whaftai. Ia te uto umo o teitei fono ma komiti o tāpenanga. Soa komiti le mamalu I le ausufono uma, masui uma. O ena malanga atu I Samoa. Mai e tunu ue fio le lalulangi. Mahalo ta pena. A mahalo faftai I lauto ua lofa tu lai ma le lofa moni I le fainga mahalo ma o tatu te tangi. A mahalo I lauto fato fala inga. A mahalo ina ua tatala ieo au afa. Aole se leni po ia sa utou momoli e au au ai le afu le tufunga. Papea lana mea na I ta ua e maise le mamalu. O le fale fao le ainga salma lama. Awa o I fo ina tu ai le faila. O le ngate le mauta fono le pale mene o Samoa. Ai ua fatino ai fo I I ma le fatu wina. Ole no fuanga au tu e ulu fao yai le ainga ole fatu tua ile tua Samoa watas. O tau sila yai I mafu fonga na fai yei bea nei. E tasi le maa ai faa me faa salave yei. Killing 2 or 3 birds with 1 stone all at one time. Mafu fonga na ole fatu fala inga. Ma musumusunga le nganga po ia. Ilo tatu teitai. Well done. And congratulations to all of you who went to Samoa. Chairman and their boards. Ia ole matu tatalo ina ia toi taliu mai le fai ngā malanga. Ma mao ni pe au langi langi a. Ia le fai ngā malanga ia toi tau nu umau tatu a inga ma teitai fono ma fale tua ma e nau su fono. Tau nu u e a inga. Wa tunuu, mano fuanga olo fa mautu ai ma fa tino ai lau ngalu wenga le tautua ai tau malele. Tato wole malo longa fuit mai, fa wau, ya le nganga ifo faiwa male a tau savea, ya fa pia fuit le tofa ya fonga mua, Francis Yohane le ne ya sunga fua.
1: Ole pono kala me ole nganga I fō whaiwa malei a taua savea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole fesoso ali mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj

Ya, toi fatalo fatu ya te oi mo folo fatu fo I le toi sful ma lima minute ol chato pol kalambe ol toi. Nga I fo faiva ma le tuto lo nga luenga. Ma le ya to severe. Ya fa pe fo le to fa. Ya fonga mua Francis Yohane. Ile nei amatanga le vayaso. Fatalo fo mua lava. Ma le nga fifia ma le nga faftai. Falungo tu le leo, malisi ufongo le uso, sunga ya sua, le fionga ya vanga na, tusani ne mia, ya fapefo ile tausia li, ile fionga ya lulua, ili ilila vanga na. Ya mauto umalava, opa anga totino le tato nu utele, o li ima tamali ima fale upolu ina I Avondale, I lola so from we are by lol malanga men we are lo sua sua mo mo esa men we are for I taul manga o tute ma faiva lo fili ma lo fer nga yai le to single chat wa inga le ngata sal la valu ya va pe la fo I le chat nu u le fal tolu ma inga lua wasa mario tuam sa tu pua tonga I umavanga na

Ya leo wa tula maile tatu taimile wati le neifu vanga la fiafi wa afa tonu la itu la eono male tautua faa wopea le radio Samoa se furulima iwa tolu amo ya male faa wawino le tatu por kalame a miso lana tautua ya mole faa funga anga le tatu tinu uiso se tafao le neila lulangi ingata foi leo tutonu ya te rondei se amu ngaluenga Pei ona masani li tātu o tinu ili ala usuei fōi le nei fōi aso ngā fua mai lawa ili tāi au se ia pā ia mai o le tūlanga fōi le masani ei tātu. Ese ese umataimi e tātu te ngā lulue ai, o nisi o ili vāve au, o nisi o ili a wouli. Ea vapena fōi la mātu le uo mai le afia fia ui na lolo wā le tūlanga le tau fōi lea. Ele malulu o le manosul savili nisi o taimi, mal palasio timunga nisi o taimi, ele avea vāyanga le nā. Matulanga e vao I ai oe te alu tinga lue. Ea ono o lou tangatanga e malou tila tilo ane te tonu se wainga. A mise vaenga e te tau ona. Ave I ai lau wha mua mua. Ile neia tunu u ia ole se leni lava me tatou te tua I ai. A fale tonu lao tatou nga luenga matulanga I tatou aso fai nga luenga. Ea ole a fale tonu fo ile se leni maua tatou. Ea ma fale tonu o tuai maufua fuanga. I to tonu o lo ainga, ya maua foi ni nai vaenga po nai sele ni fso swani foi, ya ilau I kale sia pole, ngalue ngale atua lo e ngalue ma e tau tuai, ya maise o mea fai to tonu, ya o a oonga nai tamaiti wai, ya I temi foi e, ya I vaenga mana o mia I tamaiti le sele ni, ya wa ia le atina ino na tu a oonga, maingala lina, ili avea la le fa le tonu tulango le tau malmalulu, Ia e tau fi ei tātou I e tātou ngaruenga I e pei o na masa ni ai oila Ia o le aso na nafi sa tātou tua I ai sauni ngā lotu Ia ma soo se kalesia I vaenga masani pei o na masani I tātou Tātou te vevesia I ima o e te ooro I le aso sa Wakako maka sala mō uma Ioi Ia wakako faya le ngei ma le ngā I le aso ngā fua se e pa I le aso kua ngā I aso sa waika fiola e Ko yang I apa awa Ko yang I apa awa e koro Ya hu ilia O tulangan lena Tadu teo wai sau ni ngā lotu e fa'a fo'i elevi inga mal fa'a tai le tua Ilo na lofa mlo na ngale lei Ya lana tau singa ya te tatu e awa ilan tatu wo Ya e mafuta futa le fa'a nawa le tua ma fa'a fo'i elevi inga mal fa'a tai Ilona anga le lei mai pe ya te tatu ile aso Ya ma le fo yaso O farofa tuai na ya au na pa ia le tua Ya safia ngai ma Nganwe ngor for floino lana fiong pa ia le aso na fi Ina ia mowa ni nganga Fa malo sia se nganga Ya ma faufau tua I se nganga Ma o ha I se tangata Ile upua le tua ile aso na fi Ya mo oe le nasa e Mawolo wavanoa fa aulo E te launga ai lungo le pule la to fia oe lau faife au I te launga Ia faa moe moe nasa e launga e la fionga pa ia le tua Ia Anga o kele o kamai ea e marike mingi Oi sole E maua no le mongua mai lana au au nai E launga ile upo le tua Ai va ila le hatu Ioi Misi a kua mare upo le kua E pule anga iele o kingia la o kingia mai Ya ai yei lo ufa mo mo mawalunga ya sa yei sina vaenga ole upu fola fola le tua ya ile sona nafi fa ile ma fa malosi au mo oe a o yeli tatu sa valinga ile nei fo I tau sang ole waka ko yele unga kokongor kausa ma va ile le vave la lova yeso tanto yai ile onga to tonu le nei tau sang e vi I ai le tua ya e wina fe mo ele fainga malanga le to telo nisho tatu ainga Ile malanga le maliu maleoti ai o loanga le lei pele atua ia mafua I mai ia le ola malmano si tatou o tutoi ia ma tatou a tautua tua I moia a o maua le avanoa ia o nei tina ma nei tama matutua tu asina sino le tatou atinu ofa lofa po klabe al radio Samoa fatano fatu mo o tou ile ne fu ia fiafi manor si fu maruia ia malofo ile finau ia malofo ile tatalo a ofia ngailana tama fanau fi au mga luenga ia pe ona masa niai fatano fatu I pantele ma pantele tama ite isamo nike fionga I epkopo mo lantou fanatua baise ia fatano fatu ma fa filoai ia inaifa I fi au tala yo misionaro li tatu watinu ufapena
ya ona tala ile finangalo le tuai so se tu ole nei la rulangi ya wale tu malona finangalo ya mo le tanto wa saundi tuai ya mo fu fuanga maisi ya ole ole ele lier kako akule kemi fa penganga sa ble vala wale li ya o yaisi na so se tasi po na itula o lo soifu a ya sa eto tua ile tua malana nga luenga ya oile ya mo tatu tinu fa pena na maua mai le tatu por kala mele nei fo vanga le fiafi fa tano fa tu mo e malo le sui fo mruia ya malo fo ile a tawa tai nei tatu a ingo fa pena na fa malanga mai to tono le nei tunu ya malo wo koko ai ka ngu mai wo fa si malu lu le tau le tunu nei lo nawinga ya tu tu na mo oro sa ngale mu malu lu ma tu nei ya ina teua e mau se fulua ngai li fata unuina au fufuanga na e malanga mai ai e to tono ni usila nei na minuta no sentu le mo stato wa reporti lungo na wala ile ni fo ya fiafi pia fa peo rena wa e manava malor nga lue manor fa manolosi se mungo lunga peo na masani e tato.

Si fonga matango fiele na sunga ya sive vainga wale si male vivi ingale nao lea fio angau sili ya pi one yeili tato porukalame male tawarunga ya ole tautua le tofa siava ato ni tuipea ya mole fa leoida misio le tufa tasio le tato porukalame ya ole vao filifili o samo pi ona masani ai aso atae ola fa penanto mo sisio no fa poponga ya ole tato porukalame le nama tautua ale sunga ya siava Fofota fusi malole soifuwa mruwia Fatalo fatufo ya toma Malaya saili fataili fatasi maili ne ya fiafisina leo Ilungo le tanto YouTube channel malole soifuwa mruwia Peni amina ualei malole soifuwa mruwia Lo fatu fataili fatasi mai Ile neifu ya fiafima le tanto porkalame Ya male tutua ale radio Samoa se furulima Iwa tolu a mo Tulanga le nape one ili tanto porkalame ne ya fiafima le tutua Ya amise ifo yole tanto proklami fa nga solo ili aso male aso O vaenga fa pena ona longo puye li ili tanto Tinu le ngata ito tonu wa onte ronei Ya aimawa ifo yole tanto tala maisa moa Ya mamamoli ya tuimo oe Vaenga lo fa pena ona tutupu ila ufanua Ole tanto wa tinu Lewa yi tanto li tau manu lubo Amata ona malosi maile tau manu lubo tanto Ya nana tue fa manatu tulava Tiltilua nefo ili fanau Ya mission you tanto to asinti na to telene you tanto ma to le sa famoni ina mai ile vainga folol si disenil te usanga na se mo vaya tunai ya mai se fo yoro fanga solo lava ona anga ima ina to lo no winga ya oliva ai lava fo yoro fo ma yoro me pito silina ona mo bua ona ave ina fa mo bua ave na te mama ne tina vai fo mai mai ina tu tan la vai ya afa pe ona ile tina na sauma na fo la au fo ile isamo ah mana ile ave vai fo mai Ya pe toi faonga ina fuala au na pe le toi faonga ina wawo ese fuile tulanga pe one yei tatou Ya au tulanga le na fautuantu ave nei tamama ne tina va ilfo mai a mai le talavai Ya malenga luenga la pitu sili ona ave le tatou fa momua Or kau malulu Leanga le uwa sui ya falongono le to ina marlo matua Le utau nu mai ya wa yei tatou le tau malulu le nevei temi Ya ave yelau fa momua fa mole Ya le ngata foilea, faile tu yon fulu, matua, fanau, misho tatu pione yai. Ya elele yale pui puia, lango temi foi ni fako ave vesi ya kako ngowa e mafakia le fulu. Ke rwaku fana mai, ola se au fulu, ula se au fai mai. Ya ona ki ngai foile olo uli lo fiwe te sau fai. Fiwe ke sau fai, ile kumore kiu. Ya mafua mai lele faiolo tu yon fulu. Tawar fayolo kuyul fulu fa wal mole Ina iya fa penao na vao yai tato Maile tulanga olo walo vaile fo mai Ya mainu wa fala au pia fa peo e fa funga mai Ile nei fu vanga la fiafi Ava tono le tula fitu Male tau tual radio samo Ole na te fa funga mai lungu awala Ya ole na te fa funga mai kokongo la umukuka Ngai fai lau kuka Ea se sua fai se kopai o se kokoalaisa Ya po po le tos Ya wa umale nga Esa

Asil silanga lo tenu mai awan ingalo saulo mingo le tusio le songa. Fantasi ai male lolo mingo le vau filifile ma waifa lupenga o Samoa isi sifo. Tutuila ma manuwa o nisio tala tu o Samoa. Walanga upu ole matafa yoya le matai le faingo le fa le vlave. E peyo le fa puiponga. Maliu ole so singo a inga. Fesila fa ingo paolo. Si I fa alo alo. Fa rangingo le kalesia. Male tele ole ngangana fa alo longa. Fitu se fulu ta lalo na tau. Nalo fisa lava na radio Samoa le tonu pa tonu na hopu la vidiu manukau e te mawai. Monisi fa mtalanga vala au le lua na lua tasilima iwe tonu, lua na lua tasilima iwe tonu pe tangai ane ili shop at radiosamoa.co.nz te fai me yesau oka o a tatu tusile nape a e manao mia. Malae malu fale alili, ta onto ia fa ngalu le fati au pa ia sau sau ngata Samoa, ua ta oto a osiala oo. Ae faa sino tonu le nei faa salalaunga I aloma ta mafaa naua malae malu fale alili o alala mapapa a au I au kilani. O le a faya se tatu filo inga ili aso tua nai se fulu male tolu wa yuni ili itula tasi ile awoli. O le tuatusi o le fast fulu male tasi Kerry Kill Drive Flat Push a Omestan Manukau. A fifio mai tatu swala upule faa tasi lo tatu faa moe moe mole tausanga fau. Fa fitai ole te teifono male laulau o lo senia le tatu fa sila silanga le na. A inga seu manu ili ava male fa alo wa langa aise manatu le ni a inga o nofo ma matai a inga sa seu manu na taupulei na fa tenu ina ile masino yulai lu o luono. Wa fa ilo atu wa tolo ina le nei fa moe moe mole masino te sema asos fulmariva lu o luono. Tatu ainga uma olo alala ni usila, Samoa, au se talia manisia tunuu. Waleo onofo ma saofai pei ona talanoina, moyulai. Ae ua toloina mole masina pei ona taua, iate sema molo o tousila fia. Faafetai olo usainia le neifa salalaunga, le sao le ainga. Sa seu manu, tina ya seu manu, ana teni, seu manu la faele, Seu Manu Yoane, Wikilifi Yoane, Tusani Seu Manu, Vaosea John, Tia Fafetai John, Tia Sione Letolu, Yoane Lei Atawa, Fonoia Ta Faonga Famuina, Pelesi Seu Manu Fawila, Ma Ongo Tia Ta Lusanga, Oloo Senia Letanto Fa Sila Silangalina, Ile Neifu Vanga Ole Fiafi. Lese tatu fasil silanga lo watanu maye tau le neya fiafi mafutanga pua pua savai. Oyele ai, ele I ore teimia rwato le tatu fasil silanga le na. Ile neifo ya fiafilo na winga. E o lo le teimio le tatu fasil silanga le na. Ya ona fafonga I fodo le tatu tenu pio na ile tatu nautolo ya I. Ya matulanga pe ona ye tatu fasi silanga. Ya paula nane tatu fasi silanga le utenu maye chao. Wana mfoile faa fonga maye le tatu utenu umale teutua ale radio saa moose furulima iva toru amo. Ya male tatu porkalame pe ona yai. Faisi ma losio le mafu ele luluina ele atunu uleo Filipino. Fitu tesi male valu lona ma losi pe ona yai. Ya le tulanga le mafu e. O utilu tilo atu na ikilipi ya mailungo le tatu wa... website faisi manosi tano fai nei tamaiti ya onga ile onga lute vai etu I walaki ukele ulua po wa yeise isi o maliu le solo ayo lfale lea ya meise fo ina ye inisi o fale maudulunga ya ole atunu o Filipino sa pa u mako ulu ilalo ona ole manosi ya ole tulanga pe ona yele mafue le lefa pe ono o maya tato Ia avir mafui ele na alefafta hile uteva ye tuwa I le tato wa tana lea. Ia ua fapena ona toe sharufasi silanga ua leo afia ia a tato wa tunu. Neia tunu peo na tato wa mawai. Ia avio le
mafu ile pi ona fatia ia filipino ya tantu tano ile tua wala va foi tulanga pi ona ia ia tulanga ole tau a ole mesili mtau ole mawol sangale bu langa tau ole mbele ne yo mafu e a ia eso so oi mal meka ursungami ia na utu sile fiel tulanga pi ona fatia ile tantu tunu itau sanga bu tele walu a ia ele mafai ona ngalo le na fa love love lo no winga no vaenga nei ia yo no yele te me tupu e pitai ia o le tatu tatalo lava ile tua ina ifa pena ia o na maua le tatu atinuu ia le saunga le mu ia maise yo nei vaenga pe o na iai atulanga tau fa lave lave fa fusei pe o na iai ia le atinuu filipino male malosi ole mafu e fitu tesi male valu lona malosi pe o na iai ia ile nei fuvanga le fiafi ia ailenga tafoi lea mai tau atu mafaafoga le tatu tinuu tulaga o ia le tatu tala mai sa mo pei ona aiai ia nai vaega ua talosaga le loia o lea o loo tu mo mahoni suaka ina ia faataatia le lauina o se faasalaga mai le faamasino ae seʻi iloilo muamua le talosaga ka ilo iai po e mauaina ia le uiga moni o le talosaga aiai loo manatu kuaiga keisi faapea so se keisi lava e muamua ona lau le faasalaga ia ona iloilo ailoa lea e le loia pe mafai ona fai se mea ka o se apili ia o inā la ona agaʻi loa le iai o le vaega lona lua lenā ia o le talosaga pei ona ia le otoe po se lili o le faafoga le tatu atunuu la mataupu foʻi lea foʻi alo le tatu atunuu ia o lē sa taalo mo le manu samoa ia ke le foʻi taimi sa taalo e supalakapī tonu nei atunuu ia o lē foʻi saʻavea ma fai aʻoga o le tatou manu samoa pitaʻi e iai lava le sasi i le tele o vaega o le soifuaga nei ia peila ona iai ia nai tala lana saʻamai samoa a ia le ua talosaga le loia ina ia iloilo ia le faasalaga ia pe a uma ona iloiloina le talosaga ia a le suga iā mahoni suaka pei ona silafia i tatou ia ma luga o le tatou pega tafaʻilagi ia solitulafono pei ona iai ia o nai vagalanā pei ona faailo mai le tatou tala mai sa mo faatasi ai la ma le magaia o le vaega lena ou taʻua le vaega lea i le pō le aso faraile i le toe agaʻi ai o le alo lea o le tatou atunuu i sa moa toʻale tai david tua lea fakoaʻo koe vaai akoe koe faminga ko fusuʻaga a i sa moa i le vaitaimi le aloke mai kauaku lei iai alo le tatou atunuu le sa manumālō mai ia i le latou fusuʻaga le faiʻuga o le vai aso na seʻi mavae atu nei ke leilopa la lekemi mulimuli sa fai ai kako kalapo fusu i sa moa ma e ou te loʻu iloa foʻi po o toe iegi kalapo fusu o le tatou atunuu le taimi lenei a ae faafetai la i le agaʻi sa moa o le suga iā david tua ia manatu o le a toe faʻiʻila mai ai ia vaega nei o kalapo fusu a ia ma totonu seisei aveiga ia kakou kupulaga e a e oe fufusu mai ai ma le o fufusu ma le kaulaga ma faaleagaiga ai le kaulaga ma ma kaʻuleagaiga ai matua i le malo vale solo i le makeki a ia ae o le tāua le vaega lea o fia fusu poga i kokogo le maia a lea lae manaia le ua amata na toe faʻiʻila mai ma toe amataina ia a kalapu fusu ia pei ona ia tatou fusuʻaga le faiʻuga leaso kalosia ia ia alualu ai pe faapea ia le taumafaiga lea ina ia aumai ke loa isi kamai ki kako akuga o mokoalelei o le fusu a ia ua faaleagaina o laga i megei o aisa ma meo maluaga ma tulaga faapena ia ma valea koa ia ma le mafaufau ae galo ia le taleni lae olo mai ia a manaia la le vaega lea ae toe faaiʻila mai e tevi tua le vaega lea ina ia o ia le kupulaga kalavou kolegi fusu kaʻe le auvae ae lae maua le kala a gailo le malo vale le kaulaga ia umagia ua falepui leai se aoga mo le aiga kaʻuvalea makua ia leai se aoga le koʻalua leai se aoga le fagau a ia ae alugofogofo le falepuipui pe a malo vale le kaulaga ia matulaga pe o gaiai ia a le telo faalavelave o tutupu mai i le tatou atunuu i lenei foʻi vaitaimi ae taua tele lanai vaega na pei ona faa o faitau atu ai ma ke luga vae makamaka igai kilipi o gai fusuʻaga na pei ona iai ia mai le tatou atunuu o sa moa i le faiʻuga o le vaiaso pei ona mavae atu nei manaia le plan ia
ole sunga ya to ole taite vitua ina ia tue fa ma popo alo mata mafana ur tako aku ko vai ei ile maua lungo le kulanga o I fa tino I tato wa fa nau ya mese anlo sa mor fusuang ia lepe one ia ia ma vai aku ia oi kaka Jimmy Fanta peau kilo lupo e mai ka winga fo ia singa fo ia lo tatu tino sa wai lo ia recefo Marcelino Masoi ia sa wai ia tole tai David Tua ia sa wai ia Joseph Parker ia le wai ai ia Chai Opetaia ia le wai ai ia ai fo ingai alum fa ngaule ile le sifu su anga fo ile le le UFC kwa kova aila yele ha e mo kamiki e yela le si tuna paulo tasile nalo le tunu le tutul mata ye fo ya lana ye fo fusu anga ile kemele ngai ole ma nga ye fusu ngi fa kase ma alo le tatu tunu sa la la muo I venge fusu anga pap nga sio ya le ai o o sasa ele I fusu sasa ile ulanga ako o sasa ele yo oni kanga kese se soli kapolegi ok le lo apo le ase ko inga ka alunga le le yiringi kanga ko sasa yo ya ma to telo na yalo ma fana upi ona yele tale no le fusu ale ka wala lo ko eva ko inga kanga kangi pap nga sio ya mise fo ia nisi alo le tatu tinu usa lala mua matau la mua ili fusu anga le faipele ia ua mahe atu le lato vaitem saule si ya unga kupulanga le nga iai ia maka mai a TV2 saule si ya unga kupulanga le iai ia maselingo masoe ia lewa iai le unga kupulanga lewa iai Joseph Parker saulo male unga kupulanga lewa iai chai opetai ia mele maanga ia fusu a le selingi Ya almere ye ka ko samo sole ole makua maka ukia le kulanga le kele alo mafanga ur ka ko kun a o fa se se ingale ai sha ma fa fa molanga ya ma fa pe pe ko ya le se lu manga I mangu ye mo wai ole winga la la tala ole to ya nga ye lu to fa to le taite ve tu samo le la wa ma nga ye le ko fa fangu ma yo fusu ngo fusu fo ya so ya ne oi o fusu ya so ya ya ai nga foi lele mau pinge sul io io e pinge fa mau nga pekingi mai sa sa ile jiku on ga ko ni o sa sa vo mau pinge sul ya pululi pang va va pinge nga mau sa sa ya so ya ai fa fetai ya lo ma fa no ta to tunu ile ne vai temi ya wa fa ya inai ya le ta to tunu ya le ta longa lenga ka ile lakapi saule kako fusuanga saule UFC ya makulanga fo iole pi ya meva ilko kelong kako fanga unga yei fu nga kalonga ya o lelong se fanga o lelong nga kalonga e kalingi e kako fanga ya ba vaifu sa se a se a lulunga nga ma fanga ur kako kungut kalonga leo si si I wa me mafa le al mena uel kibirin le uang ya ma ulol pingi au le uang ya ma ulol pingi au ya onga ole fi nau me nga ka ole fi nau I me le le ya ai afa pe ingi me le le le yonga ke fi nga uai ya si le le sui o se me ke fi nga uai le me ma uare ka la e fa ka ul falawa ka maki ya ur fi nga ule me ke va ai ko ka ya wa le le ma ilung or facebook wal me le ro ke ro nga ngisol sa si ya ole sa ulung or facebook sa si ya ole sa ulung or facebook ai ul me si li mata u ya ole fa alu wa nga fa alu wa nga ya fa alu ta tau le taimi ina ia mawe se manuia ma le luma na ole ai nga pi o nga yai ya wa opinia ia nga ala ka mo sa sa nga yai aka kolo vidia musu ala va kutam fa tele fa tasi mai yo o mo fu shanga mo mo sa sa pinge sul ya fu shanga longa lua ya ole pinge fa maula va lafa a o pinge umange nga ma lo ai sa sa onga ole le ya lua ko langa panga malo fu yo ole ungala ngal malo fu mawai manga pinge sul ya manga pinge fa maula va lafa le fa mela ko mo
o vi vidia tolu mi du te uta le tu la valu

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo yo kilang. Mo ko foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala alva ya so le ko kong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale mali telo i si au unanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia. I feel

0: Ju samo.
1: Qas e limaj këtu? Aman.
2: Le utu la malita to temi le watil ne fia fish fru bi dute le utia le tula en valu. A Jacopo eti le aifa maluluwa tu le mfayona fatenu inal tanto por klame malsunga le fafenganga. Pasta poni fonati. Ile neia fiafi onolo ya inai tutu ngia fale ainga pe ona ya ia le neia fiafi lo na winga le atu foi mo le tanto por klame na ya kopo ile ya songa fu o le vaya so asau ya pe atanto ba ulia tu sholo ma semalo si pe ona ile tanto tu tua lo winga tu tu tau mo le tanto por klame le na ile vaya so asau le songa fu ya ona ule pe ona fatu winga ile ne fu vanga le fiafi panga solo ne tanto musika o fono fatu mo ona nafta ma futa mo le neia fiafi mo le tanto por klame le asau kuko o fai le sa ngasi sengor ngi ya fi fi ya ba ya ngai kamba nga or ko ko lai sa or ko pai or suo fa or suo masi yo suo falawa ya ye mangi si suo

Fafifianga mai le tipa ula ile nei fuvanga la fianfia ma le tanto por kalame pe one ye le tautua le radio Samoa se furuli mai vetolu amo e ye ia sita male na wala ama ye tia ule a se vai o le ngase ngase le o le ngungu arthritis ka ilo ye o ke lo ilo langa e le imaua u se ngungu wangit fafonga le kungu ai ai fa fonga mai o e ngai e ye ia le tulanga fo le o le vai o pa wal me lo ke lo le fuala au le mai fa le fo mai ai e ye yo na tapula ka ilo ye nga wasi le fia o mai la tu e mo le nga singa so le ngungu ia ai o tulanga na ye e pe ia lo fa longo ke ko lu e fuala o e alaut mai mo e a ya ai e o atu langa umole tulanga e tau le tau mafa le ngata le tau mafa ia o le tulanga o le ava malosi ia onisio ila tu e tu sape le ava malosi i tau mafa le ava malosi e maua le ngungu e le inginga mea o le ava malosi ia o le tulanga tau i mea ai po o mea tau mafa le iei tatou le teimile nei ole a ano le manufasi ia ole a ano ia peo vai ngale na te lo le ala iona a afia ta to le ngase ngase le ole ngungu ya e ta wole vai ia fo mai ya e fa pe fo wa fi we ngu fuala ole pa wale le le yo le melo fuala o so swani mo o e ta o mo wa sina a fo le ma no longa pe ta ma pu mai e ti nga ole tino ya mesei o le te mo le ngase ngase ole ngungu ia anga o wi lola se vai fo fo le ngu fangu bo ka ngai ka wa la ngai lim fai ngau ka wa ku pe a le maua ia u le ngu pa wa le mele ka ka fa rongo ko le ke mili nge yo le nga se nga se fo ile ka ko le ke le nga maua ke mi ol malu ol furu ya ai vai le tau mafa vai le tau sami ia ole ava malosi oisho ka ko foilea ye foila le to ina no peo se meore ka usanga linga ke ngai ole si me a la yunga mo ole nga se nga se le ole ngungu ole koko sa mo fa me ole koko sa mo e ka ilo ye mo le lo nga se me e fa me mo ole ngungu a wa fu ma sa ngingo wingu koko sa mo va ngir fa fonga le ku ngungu ye ka kele mo wa se ngungu a ma sa lo ai ye si kai mi a mor ke mi ngai ia e fa manulu o tue isi o tamale na wala au mai se fofo le ngungu ia masko inga ua fiu e ingu fuala au fa keke ka komo mbore ingu fuala au e ia le teimi au ngai fuala au lo tino e ia le teimi e le au ngai le fuala au pe o nei vanga le nai e fa manatu e mo tato ili nei vanga la fiafi ina ne I fa pe naona fa le anga ina yo totonga ia e mafu o mai le kulanga ia ole ovoling voila out. Ina utu la malitato time is free vabiduto natale ole itu la Eva malitato porcalembo fa fifianga ole neifo ia fiafi.

Fafianga mai le fai fai isi o le fai lunga ina le nao le limas fulu tausanga le tātua tenu ulono winga le ute tala no le fulu fai tausanga talu waiwa le na fai lunga ina le tātua wono suma le fai tausanga le nao matu nei le vayaso na seima vayatungi se kako vayina ili le lehor kausanga le alu ya le umbia mo vayaso ya ufika kwa le pese leo le fai lunga ina le limas fulu tausanga le tātua tenu usole a lenga fa ai longa ka ko wongo sumal fa ka usang ele vai ya songa si ba vai ya kuni ya ma lo le foi le wo just futol minuto da tanga lo liwa

Pienan sunga ya wata la ulu manishi na ufantunga mo tato ili nefuvanga la fiafi Ya male tato porkalame musika wa malo longa le tato Tidup niso ila tu nefya ngay mga runga Fanta lofa la security Ya pi ono mao male tato porkalame maro ngana lue Boys, yeah, and girls Fanta lofa ya miriyama ta vita Le mafuta mai nofa Carolina I America fa mai lewa Ile nei fi fa tano fa tu ma lor si fu manu ia miama fa tele fa tasi mai la wa tai au ia o si vainga la ia la fo wa la fa i fi am ngal wenga pi ona masani ma wa pele tu ma lo si wa ia le fa wa wino fi am ngal wenga ia pi ona to wa ma wa fo i i America ile nei fo i vai timer si fu nga wa tato ia fi a yo lupotea ma lo le so i fu manu ia fa tele fa tasi mai ile tato proclame ia mesio le tutua Ale Radio Samoa Lunga Ole Tato Porklame Sorry Oko Fiola E Fiai Kai Makau Kia Lau Lau Fadif Kama Sa Saawanga Olo Ka Koe O Mawaro Levango Yalu I Samoa Onga Kava Ia Kultua Telo Tato Tunule Nga Nga I Samoa Maanga Ia Kele Oko Sorry Falifu Ufi Falifu Kalo Ia ole fali fu ulu, fali fu fai, ia ole oka, oka. Ia asa langi la le kama o ngiu marulu, ia wa uma upu, ia masisime koe pisa I. Ia ole tulanga na, pe one ia ia nei tato wa faafi fianga, ia ole neifo ia fiafi male tautua, ale Radio Samoa se furulima, iwa tolu amo ina watoe. Lumi ruta na tala ole iwa.

Vangole fiafi. Ya male pesele na wasili fa fe le oti maili tima. Ya le lawa. To langi maile to maita ya Robin. Ya wafa fi fiangole tatu tinu. Ile neya fiafi. Afa pena sa unisa ufenga malanga mo sa mo isia sole neva yaso. Tawole tatu pensini le yesa mo temine. Or pensini e tolu tala tesi vaiva. Tolu tala tesi iva iva ilelita. Ole tato kiso. Maita watu ole kiso le faisita wata ili temile nerei. Lima tala tesi tolu tasi ilelita. Lima tala tesi tolu tasi ilelita. Ole kalsini. Lima tala tesi olua. Lima tala tesi olua. Ya fa pena sa uni sa ufenga malanga mo sa mo e te tapena penai. Ne wa ale ele ta vale lem fayona e o ile meke fie fie ke aluma alu te te fawa. Taula nal pensi ni mole tanto te nu o sa mo. Fa tu sa tu sa maia tatu. Le mo va ile pe waka waka ngo fie me. Kako pensi ni ile. Ingei a. Tu le ilua ulanga e. Tu fuale aso male tau ol pensi ni. Se I vanga nai. Ya nisio pumping singi pe ona tu mawale la tu taui ineya ta tu li tu muta ya olona se singala na le tau pumping singi mo ta tu ta tu tu no samo a mesi ne masalo pe fa pe na fu Australia ma tu no umole la no langi ya pe ona ye le fa le tu no le tau pe ona yai ya inai masina na se ma vai tu nei ai ole fa la talata tu le ta tu proclame yo autafa ya e faisi ma aki aki ko e ma ku ya or ka wor ka ko ping singi la wo ye sa mo ye pa fa pe te sa uni te anga I sa mo ya I le nei va yaso ye po le va yaso a sa nei ya va nga le na te ta wona e ta pe ne pe na ya ya ma le ta wo le ta to pin singi le te va ye to I te mi ne te lo lo po wa ye se swinga ya ai o le til tilo tu lava ya o le ta na a pin singi to lu ta la te si va I va sene a tiso e lima tala tesi tolu tasi ilalita fa pena fo markar sini ia e lima tala tesi olua ilalita onai vanga la lena molo silfio le ne fo vanga la fiafi

Inga fa ngalo tuia o ia e tu o ia e alu. Tuia tua male ato pona pona talo fau so fa tele fa tas mai manuia manu longo le neiva ngala fiafi. Ya lengata fo lea niko ufau ko lio manor so ifu manuia. Ya lengata fo lea te iso mena sato. Kama sa sa. Alo vatu fa tele fa tas mai ile neifu vangala fiafi male tato por kalame. Ya male tautua le Radio Samoa se furulima iva tolu amo ina ua toe luas fumale tolu minute na tano leo leitu la e se fulu ya leo toe mamaona tato fa'amavaile le neia fiafi ya male tato taimi o musika su fifilo I fa'a solo solo ayo ma faufaunga fa'a ngalo ngalo a isi iyo ya lai mafuka ku isi ya

Afay wa mulaw pa anunu. Manatsua. Siya ay ilalapis siya la foyay me ay. Ay le ulipini lapis si masan. Lang ay le ay masivayang o me ay mo na lapis. If ama umawa. Tama ki Turuki. All together, Auckland.

Talo for tatu to lu, my tatu pol kalame, ole aretoleola in yaso, o te fia, fia lava, fafila, yeti oe, ya iliswafa sil sili, ole tatu ali ifaola o yeso. Ole ya copolum tau befal, for you bevalu fabea, yo to fala talata ile tua, on a fala talata my lea, o ya yeti o to. Leupumo elasolene, ole fala talata ile tua. Aswese mesili ni taua e te tau o e fala talata i ele teimile nei o lo fala talata lea i le tua awa o ina e te maua tonu ai lava le fa moe moe na fai ai o ele tua ma e soifua mai i le lalolangi le nei o le fa moe moe nga au tua lo i le lalolangi o le maftanga lea ma le tua mankua le tua nga fai oe ia so se kasi e faia se mea e ala nga faia e ia ilonga faa moe moe nga a faila o le tua nga faia oe e te fesiri i le kua le ala le mafuanga e faia ke lo le tali le tua pewa e tu spaia o le maftanga e le mafai o nga e ola tuto tasi e au ngoa ma le maftanga ma le tua a wa o le melea na ia faia i oe fate ta inga o atamu ma eva eva aile lua ita ngata na faia le tua nga ala nga faia ole mana ole tua e ma futa ma le tangata wa ke va ai mai e na fai le tua ila u ma tu ile fa tu anga na o ete no lo no fuanga fa pito asiri nga banga ile la lang ai fai ma fio ma ile tua u ma futa ma ila u ia almela ile amatanga u fa le anga ile anga sala ole anga sala ia u ia fa le anga ina ia le melea ole mafutanga le tangata ma le tua wa waso ye le matang sa look forward at tamu ma eva ile kai mi fio ma ye le tua e mafuta ma ila u pad ai inga u nga sala e ila le me wasui wa wa fefefe fe mai u la lafi wa so so la mama ma le tua u kango u fa ngole u pule e ole me le nga sala fa ye te oi e ke sengi sengi ai o esa fiera kalaka ile tua ai ke faiolo le masala e ke la ngona ina i te tonu ua e manga o ke sengi sengi kau mamau es pi ke ka milo milo mamau vole o le mea le ngā le angasala e faiolo te ngata pe inga faiolo ya atamu inga ua ngasala e

umira long si si kelea. Aki a wole sias, wole to wole laka ye mua mua ma el fangang. Ai wole sias, wole sau le to ye alu wole sias wole sau. Aki a wole sias, aki vai kunga. Woi, afe o in fai mai laka. Wile wukoe sau le ko. Ale mena wutu pule ko. Wole fai ele me fai le masang ye. Au sau wa esau wa tu tu mamau. Pe wuse sengi pe ise me okup. Ale mela ele ngaka inga kuku mamau. Afe mai wole ai umangi furu furu. For fulu ya ule le ile kwa sisi wale mwa. Before nga mai uwa sae se tangata. Pe nga kaupu e sesi ya uwa sesengi ya ila. Uwa tutu mamao. O nga uwa ya ile me wakupu. Ya uwa femaita la loma tua. Nga iloa ya uwa fama nga yele mwa. O nga wale ingi fulu fulu kuwa longa longa siu siu. Aiki ilo efa pe nga umale ata wata nga kapea o nga. Nga sae sa kangi fulu fulu fo ye siu siu leke wai oi. Wai. Fakika inga ooe, wale tanga tauli le inga faye le atua. Ae se ilo esa kangi meye ke au lele, ke loo le au le anga yore kamaka. Ele ngata inga au le anga, pe ae faye le anga sala. Ae fape na fo, ona e sengi sengi. Ale upu la fai maitala tu sipa iya. Tha alata lata ili atua. Kusa fo ipe ule ngi meanga ngi meke uke wai oe kai peole mole sa yei furufuru au lele se itulo. Ape ya ingi mea manga ngaya lo wolanga ua se iye se satani. Ya ole kimo ole asole nei awole avele melnga ma meke sengi sengi ai ole meke faia a fai wa pa u a fai wa se isa tani ngi menga e mi kai ngi mema na nei sai lo wolanga wa aule ngai lo wolanga kai pele kole ngo fai ku ai awoe ke sengi sengi ole meke fai fala talata ile tu wa fala kalaka ile tu fai mai kala ku spaia ona fala talata mai lea o oe yete ya me il fai umol fai upu fai mai tangata nga sala e ina fafano yo lima ke lola e ke fala kalaka ile tua ya mafama malo wolanga ni ona mawale oe ole file mu fa pei ona amata fata sima le tua tele ni se mato wa sengi sengi ma oe ona ole nga sala awe la pa la pata imato ole ale tua inga me o ya imato ia matu fala talata ia te oe. Ona e fala talata mai lea. Fafitai Yesu. Amen.

0: clickets. Talofa o to finger little tell am eselo fi fi fa long le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
1: Malo se fa moria na nei time ole tai alfa malo fa tai la mai bomala fa fonga le tu tuar wede sa mo male por kala me malo le tai ole vai gala tama ne ile tala o le tau tala tava mata mai sa mo a ne se fa mo bonga online lo ma wolo o langi le mel tau sa mo nei time ole tai lo se fulu mar tasi le ma fa fa na lo ye ile e ai sa mo ile ne vai gala tai ha winga fa mo wina mo le so atola fa so na langi le le tau ye vai gala sa mo pa we timu ile ne fa ya so lo se fulu mar iba degrees Celsius mo runga le ole bevelo le esa mo le so lua se fulu male lua e lona mawalalo ya ole fa pongo taro tala me sa mo le ni aso le taro valu e le tae on nei ole apano po e fatalo fatu el taro pokalame pa anga umalava ale maru le tae o lo o taro fatasi lungo le Facebook mari YouTube ole sa mo fa pena foi le FM 106.1 sa mo le ngata e America Samoa fa pena foi sa mo malo la por si fu mo dia fa ja lofa al fa yo vai swai uso malo fa taile fa smal tar po klamel nei tai au ya sa le mo wia le kan fa ngaleska ko au ya uso la ka ko au a te pata si mar mata mata ni mar champing ya te ko fiko mari sini ka usa ya malo ka ko wanga a lo fa tuso fa taile fa ja lofa mai le fo tai au fo se mal tar tu talo le tau indiusela nei fa ta lofa malo la tu la papa au so se va ngor mo tu sauteng e ai vai ngor mo tu sau te lo ye lapta inga mo tu langa matangi malolosi kai kora strong wind watch mo to e langi le lele tau ar sa bile fesi malosi tele mai le tu langi le sau te sifo se lau ki le metale tu la so lo ye lapta inga mo sa bile malolosi mo ta to e kai kora sifo tolu marunga na maru ro le so Dunedin lo ye lapta inga mo sa bile malolosi mai le tulangi sau te sifo la matele na awa ole tau mo tau sa bile malosi mai sau te sifo asu tau mo runga malu lu fa mo wina mo dani den ele so blenem o lo ye voi lap tainga mo matangi malosi strong bend watch langi le lele tau le so e pua o ni so taimi ia e mo watu le nasa bile staimi o nele tai hau asu fara mo runga malu lu fa mo wina mo blenem le so pona vai ngole Motu sau te aloti te rata lo ilap te inga mo sa vidi malolosi. Te aloi se vaenga e Westport. Langi le leili tau sifu lima mo rungana marulu. Wanaka langi le leili sifu tasi mo rungana marulu. Sifu lima mo rungana marulu. Timaru langi le leili tau. Timaru le so langi le leili Queenstown. Sifu tasi mo rungana marulu. Omaru langi le leili. Langi mani mo sa vidi mai sau te sifu sifu fara mo rungana marulu. Nelson langi le leili tau sifu lono mo rungana marulu. In Chicago. Awa awa pao timuri so taimi. Sifun tolu maulunga de malulu fa mawina mo le Sir Grey Mouth lang de leili tau sifun tolu maulunga de malulu Alexandra lang de leili tau sifun lua maulunga de malulu male ayo karai stete malulu se fuamani ele nei tai hao fa solon lang de leili tau pa unai wanga le tuatu o Banks Peninsula marasavide fa solon nangi malosi mai sauti si sifo se lau kilomita li tu lare malosi inisio taimi around Banks Peninsula leili tai hao Sifun tolu maulunga de malulu fa mawina mo karai stete ele de yaso Se mai tano le tau le motu ma tuolo ini se vai ngono motu ma tuolo ia ilap ta inga mo sabili malolosi tatu amata ni nei tau nei pia strong wind watch mo to le so if I solon pa uti mo ni so taimi lang le lei fo le tau ma sabili ang malosi mai sau te sisi fo le so fo lima mo lunga le malulu fa ma wina mo nei pia le so Masterton strong wind watch mo to le so awa pa uti mo ni so taimi Angi malo si marasabidi mai sau te si sifo Sifunta si morunga na maru lufa mawina mo master ten le so Hastings ola ifo strong wind watch mo to Fasolo ina awawa pa utimu Marasabidi angi malo si mai sau te si sifo Sifunta na morunga na maru lufa mawina mo Hastings le so Oisi vaenga Gisborne strong wind watch Pa ufo itimu lang lele ni so taimi Angi malo si marasabidi mai sau te si sifo Vanu si 4 kilometer li tulalo na malo si Sifunta na morunga na maru lufa mawina Mo Gisborne le so or tele na isi vaenga isi vaenga lo mo morning tonic good morning malo se for nei tai hao awa awa au timu fasi malo se sabili mai sau te si sifo initial timing o le tai awa 4 kilometer le tula sifo tasi manunga na malo lu fa mawina mo morning tonic le ni yaso fanga rei awa awa pa au timu lang le le sifo fitu manunga na malo lu tauranga lang le le sifo fitu manunga na malo lu taupo awawales ila solang le lei foi spulor malunga le malulu roto lua fa solo na awawalang le lei taus fu tolu malunga le malulu le so pamas le nove awawalang le lei taus fu tolu malunga le malulu ni Plymouth lang le lei tau ila nei fo yaso fa solo in awawale tau lang le lei le bins fu tolu malunga le malulu ya ma le vavayatu I kirikiri roa hamiltone o le afa solo in a wall it out like the level town more toilet so a kiriki di roa as for lima maunga manu lo fa ma wina morne for yaso tama kima kaura o kilani no fanga fa sa longa radio samo alo tato yel malu lo su fare ne vango le tain yao tu ma wina langi leo le toilet so for fitu maunga manu lo fa ma wina morne for yaso ta yao pe au liam langi le level tau fa si maru lo tain as for lima langi le lele stofi maru lo fo le stofi fa solo in a wall langi le lele for railing A wall and lay last night, my last summer, so for another yasso, Lumana yatu. Babo Bongo went out to in a mile of my town, and if I tell me all the time out, talk to more already, Samo in Oa, the Furman Tassido, what I name. Yeah, late to life, it to, yeah. Hello, kind day as a foe, if I scaco, if Timania. If we tie out, scaco, Kima, you can cry over Simaru, Luso, Cafe.
2: Ma yel fa punga punga sin kaku po kofe yo e
1: sao
2: skaku fa mo fo la le saka saka fa puna le yel fa mo to ina malo matua ia asi angere masinga tosti wa lava fo le nga yo la solua
1: kai fo I fa la solua so well nei tai out mana to mana yel tai out le lo fa mana le yel tai mata le langi ni sepa ang of tam fa le fatta sima le nei tai out ya fa tala fa tu le nei tai out fo Alors la voici pour Maria. Il est sur un affaire et le tout mal pour le milieu pour les soins à Nana Professor Collins. Elle est au fait le sur pour les foyer de Mali au Tonno. Tonno ni sur une telle tout sang au tout tour. Ya, c'est la foyer le tout tour Tonno le parlement. Au teloya il est coronial inquiries afanga solo ilo number liu o titilo ile silsila fo il faltua ya basa ama to telefoni o nai ainga ma wo e yai va enga ile ato tona le lei it tonu ni so reportina na fayona famtu ele ngata ole po po ole timing to ina mai ile fai ungo le coronial inquiries afanga solo I initial recommendations eleo afia tonu which elauti tilo o meta uomba nga wa la tosi de sila malva bai ele mfaito fa foi mal so ifu o le le fiona fa na na ai e aonga ina ye fai ma o onga taua mo so se taimi tu pu me ina va ambasia organization le fa yalanto wa foi le le pon fundraising spo ai por kalam ai ia matala ma va va I va nga uma e me fai on pui pui ai ye so ifu la to le participate ya pe wa tola ngola ina ni so la to fo I fa mo mo wa te lo va nga na le na tule mai
2: Maioso le masa no tsa wa tsa a ya ai ele o au mai la pe na yai ni vaenga na mauti no ai organizers o le yai ia vaenga fo ye ma fai ona tapa ile so so ni mo mo pe nga lava ona ole wa au mai le fai unga wa sa wa ma recommendations o me ta ta ona to fa le le ya ai sa ta ta lava ona fa ala wilo o ma mai lava po o a tonu lava fo itu langa na fa ale tonu ile taimile ina ia mauti no ele ko e kupu Awa ai ai foi lai seisi fundraising te le fa a PFI e kakau o nga manino uma organizers o fea le iei le kakumasingi foi le au mai a le ta ua fa apupu ule AED po fele no fanga o loo iai iai loa umai ka ngakanga o ngakupo se fa lave lave ta momo e il pitole au mai pe o vaenga fa pena e le o manino fo i lea i le au mai ngau le li ipote le corona lea la e le o leo lo o fa alia fo i le iai le fa sea i manatu lava fo i o le falisua e mai se le aenga sa tatau o na fa alawi loa le lei lava ma fa amai o ia tulanga ia ina ia mauti noa e le tatau onto e tupu le lumanai ae mai se lava fo i ia ole tau mafai fo i ina ia mauti noa o la sa so longa le leila va foile fa tau wina o nei tu langa a wala le lumanai i nei te ua yeni si inquiry se foi e toi a vaku e mai se lava foi o ila tau o lea sa tau tua mai longa la lato wa wawnanga pacific
1: ia ia fa tau vatu fal tua ia fia ma lor si fua ma nato lo epel file buon le tua foi a nei so vayanga le anto tona le lei tu sai ma li poti in fama tu ma ne vayanga a mondi wau te lole si vayanga ta wala di tilo o le me tau na fain Malaysia ialah awin oleh fayol CPR CPR se bayang atau hotele for ilev so sorry muda to cardio pulmonary resuscitation oleh bayang ale oleh so sorry muda mual ya tahun malam malam ia iso setengah Even tato se bayang atau hotele mana for fangum muda to atau hotele na awin atau jangan pasifik malay maori for nato el fango CPR A wow telo telo peto fia la o lo fa fonga mai e lo si le fia le fa inga al tasi le so so ani mo bua e ma fa yona fa sawi nai so i fosta nga tama sha kai mo le fatu pe fatu wa po ba be no so le fatu fo le wa ia ma ma e tau wa na ona wa o ina tato ia mala mala le fa inga le CPR If so, so any wow, for yelling at your ingle, or life, so time my lame, town ring on for what? While time to press five love for lame, fantastic, really test test us. Oil altangatale, eel, mail, lay el tangatale, and I'm your son, and the town is a fear file, for CPR. Eo for a kaika. Go pay a molong, a capo calamola, quite a simple girl, you see, our ingolo, quanga, your malamalam, lay fang or CPR, get what? Mako mako mokapolo so ngese fako si si ai le se me fa ye I mean no eta um kwa ke le alka wo le tulang
2: io e te le le au nga ma le au onga o le wa ma wa ma ye e wi ai na pa fala fo i ia le vainga sa fa yel su enga i le le fa ala wi loina awa o pei o le o lo fa sanga fa sanga le manatu anga i emergency equipments yes e ma fa yona fa ta unu ule fa so so ani mo mo fo ile mouth to mouth ia ma pa mu fa ile pa mu lenga but e yai lava isi equipments tai pei lava la le kamale le masingi le fa ke ele fa kol kanga ka ale loala e organizers po ofia e momo e yei how long because ole taimi le wa ngata ili wa mucha le fatu le tanga sinka ma ifa ama lamba lava e mafayo anga koe maua se fsoswani e fua lai le vave mai fu ilele o le fsoswani a fa apela e organizers malako uia lau kele oilo po ofia le yel masingi le ya ole tulanga fai ngata la le na ai ose le sona le leile a mo tato uma wa o nga fu ile nei tala ua au mai mo tato ea o oina i tato uma lava fu ia mai se Nisi o fuafuanga, nisi o fundraising, o alavanga eventify, kakauanga mauti noa, lailua lelei umam sila fia tato uma, tulanga ia, ina ia faasao, ina soifu?
1: O responsibilities na organizers, e tawona matua iti tilo lei, tawona vavaili lei, ya mauti noa, la alavase me tupu foilele, ia ilato ole, awai, infa moi moi, Ya lae e mau e tango atu le fisosone le mna mia lae ya ole CPR ya la tu ilo wote tulu ole men fine fai uma tato tona o ina tato
2: yes
1: so e ele ya foi ele tawona no fole mal mla tato le tulang Orang sesuatu yang buat mualin fain fail jangan cepat lele pe ake wah ku masih fale tonu tonu lain tonu lain ngah tonu fail fail wenga lungo malaka polo galong am sesemeh tawuan malam malam malai tato le fati nai nole CPR pe ake lo lai ya courses fale le free matuai fa malam malam malai le yel fain ngole tulang ya sesuatu yang tulen lai si bayang na AED masih bayang umalai orang sesuatu yang buat lele lo jen jenunga malam biar on a fire tato pe ante utu main fa le ton foi le ya mono na yo tato ai nga ba a
2: io e
1: ya ka ko wo ya ka ko ko so so le cpa
2: ma ya
1: la free Ai le va pe ole o solo le mai o se si e ke ke koi moi. Ai ku ku le fa pa pa le su oi.
2: Mo mo lo ma ka pogia ala ala ke ke mai le mai.
1: E mo ga bia mo le mai so so. Ai bo mo ma ka pogia. Yo no le mo ton wa wa to e fa ra to puna to la fa pena ta to ono le mo ton ma le. Pale le sir fiol meta una faia.
2: Yeah.
1: Ya fa ngo fia. Chega ko avec un cours sur CPI, on va mole mole. Ah.
2: Saint John's and Fiona Fatanuina courses Mediterranean lazy for now buying a lunch to Fatanuina. Yeah. Yam ta opuya ta so son mo.
1: Yeah, Lena. Faimba. Lo ita foi mota to le yaso. Ah. Ah, bueno, porque hago cosas con bueno, porque hago cosas suyo.
2: Ai le ala ka usam yo kosa pasui fule le se vai atu ala wa mai ala em fai ngok ka ngok ko fai pasa sangi mo mo
1: mo ko fa lo lo ngem sa pasui le ba du du venido che fa fa fi fiar al chai al corbone.

0: Kompleh kau sepana boleh asal luar ini, woi bayar ya so Yuni ya. Kalau boleh bangga macalan telefon yang lah ingat. Colu fitu fitu cuci lima ibu colu. Apa nak fomal cari in Delhi?
1: On air at radiosamoa.co.nz.
0: Ah, mahu fomal fanga ini Facebook mari YouTube orang Samoa mana ya cili lawan nak na power ini ya mafe. Ya mafe entah berapa fomal boleh. El cakap fomal yang lain Facebook ah ngambil mana.
1: Boleh. Oleh fomal yang lain nama ya Jasmine Lau Mata Mamia. Happiest birthday to my parents who share the same birthday. Manu ya tele le lua sofa nau matua peleina la wa fionga le suafa le malu le vau polo mamea and mum la ususunga patu fausanga fau mamea. Vi ia le lofa malanga le leo le atua wa lua au lia mai le neia sofa nau wa atua ai le fitu se fulu fatau sanga o le tamao le neia ainga. Maleono se fuluiva tausanga o le tina. La mātou tatalo ia mawapea e olua le tōwha awa le tausinga o se tātou ainga. Ma ia sanga whaafuolo aina e le atua lo olua soifua. Awa lua o la tautua e tutonu se tātou ainga. Nuu male e ka le sia. Whaafetai tele mō lua tālo sanga a oa onga. Ma ngā luenga le leio lo o whaatino pea ia so uma. I whaamanuia tele le atua ia olua mom and dad. We love you and pray for many more years for you both. Alofa anga mai lua whanau u malava e mai se le lua pele o le vau polo Jasmine Mamea male ainga.
0: Nice. E pei e fōringa mai pauna al whamunianga o tano mai tātou porokalama nei tāi au. E lois whamunianga runga le imeli. E lois whamunianga runga le tātou telefoni. E o tātou le tā. Kā kōlinga. Ne fwe tāi au. Ya le lei. E fa fonga mai nei tai au o nei loa so fa nau e makua ili ai ma se se vini mai family ak leo la matu family atu ya te oi mai le punenga mara fenga ruega kweri sa mama chana bukala me maru al tai au ya pese le makri fa mongi ako ya o cho
1: a wala popole oi al tanga tamanuia
0: sabi
1: ye le atua we celebrate you happy birthday
0: joi loa spulima ile Family yang ada ko elen kasima fakat fakat ko kau fimar ka ko pese ka apa pese apa pese fakat fakat fakat fakat fakat fakat fakat fakat ole wa len Malaysia sufana wa tasi ya umalole ya ong ka ko wolole kal pese pa mo mo
1: yang ba ya Frida Crichton langa aya famania tu la sufana o sio tama ko ne lio pue pue mai Faftai le tua waulia mai lo valu tausanga, ya sang fa opopo le tua ni isi tausanga si te lo wola, alofa anga mo oe la upele mai a nana ae maise o aunties.
0: Ya wala ya, ya langa, kawara kuruka kopese, jolos po lima minu jolo ton talo ni tula, e valu lo fa fonga lupo klami manu ni tae alwini sa mo tato yele ne ya so lua, waiva ya ya so yunio tato fola ungo le lua fe lua se fulu mareono, malo fola mo ni ele

0: Talofa Samoa. E mafaira so so ni atu Dr. Cheni nga singa seole mai suka, toto maulunga, ti nga le tino, fa pa uino pauna, mai sela, mangeso malikanesa. Maule ti e fa mai lo puta, mali paste, mo mi fotinga, mal fa mlongi, no lo fofonga. Fa bear products, bo o lo have so so ni fa alam mali moli, ma dark spots, o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe o nar so so ni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, lua fituono tolu tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
1: Mo tupe wha mo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro papitoa nao le lima tala te tongi pia wha ngai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mo moni mai lau telefoni fewe ai. O loo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai au tupe le taro account ma wha mali aina fasili lupo le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai ai ai ai ngafa pitoa. Mo le tongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se wha tupe Samoa, pe te tongi ni no no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, alo ma whaino wha tino umai le tātu au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo wha so ponia so se vahe ngai niusila yo tātu la la. Alo avano fo yo tātu ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer wha sao ai lutaimi. Ai siri ato na wha sao ina utu pe watanga tale penisini. Mo nisi wha mtalanga bala au ni telefoni o Varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
2: Uzo.
3: Oso.
2: Sure. Fe fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fou.
3: La boi wei amu se uso. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yeid kai awangi. Le I om yang whakamoe dau whainga duinga. Ai o akure a fia fi wa show lau ka mailunga lau wala. Ma wa umma kwenga ka vali. Piki apu SUV van. So se kwenga ka vali ha.
2: O feet voltava.
3: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevili le over se lau lima o rua rua korfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
5: Talofa wa o waleni o se Electrical Inspector Samoa Tulsu lima tausanga o tautua ma o resta lei no fo I mole wa ino lo mauta Falsam fatfa inga luenga fa pe lipe ino vai vela ma o nga umu Falau mai lo waleni o la amo se Electrical il o lua fitu Lua no tolu o no fitu o no lua O lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua
6: Joyce Fulman Lua, Minu Jolo Jolo Talo le Jola Valu Jolo Jolo Mai Samoa Pian Jolo Valu le Tao Nei Fa Valo Fa Taile Alo si fuanai mātua te pena nei whanau lea ongara nei tai a marulu. Nalo leo sa. Ane se mea mau manifile mua.
7: Yes.
6: So wha malo si mai fuanai te pena nei whanau le tai a mātua wha mole mole. O le tawalanga lema le tualalo le tāra pukala me le fentu ua. Na ona mātua tui tui atua ilo whaita toa. Ia matua lalo. Ia ai naunaua ina ia lava ta pena nei whanau le tai a o le iola onga. Ba ia lava lava nei whanau fisi marulu o le tau. Ia mawhai leime ai atamaiti. Se yara no fainga fajing be ayo kama kirka ya omale tapena leila to dai fo la oli ya
7: ya ma leisi fo ye tu a fo leli fa mna tumo tato matua a tanga ye tu wa mai po wa fa mai mai si o walo fa amole mole ya mauti no ave le fo mai e tama ti to lu aso la ile fale ele yo ola va fo ele fo mai ya ai a fa pela to ava tu la onga ai to mai ye wo to e au mai fo ile fale ai ole fa tu anga mo tato matua tu sa lava pena ole fiva ole wa va ye to lu aso nga ole fiva mauti no fa amole mole ave le fo mai ina ye lo le le ye fo me mauti no pola se tu langa fa le tonu mo se walo ai a waila ne to e ma mau fo ila unga luenga wa ko e vilia ko ila sunga ko e suaku e o mai se walo pe ale a to al malo silao
6: e pa wa nal ma fu anga faina tu al tama mal chain el fa le le vela on a on la wa le a to al malo si yo ne no ina I a wonne e a fiena is fo fa nau ppc ole a fa mai ya mai ne chama chi on mena le ne chau tu ya na ia lo foio le ato tol malo si le fali a le ngata ina tau fia ile pisi atu ia ia vame fo ina mauna I tong fitinga tue fa foio le malo si mola atou a te al fitu nele tai aola wa vatu li poti la tamai mo le tulango ili state of emergency a winning tonne a olo tu natu until 9 nele tai au mo le telo a inga olo tau la lata e coastal side o Wellington ina ia o ese mai ili vayang olo yai wa vatu tu samal tolu selau limes for the properties Oh, leo tu eile avanoa until 9, nel tayao. Eo ese mai e vayanga, mai e tau latar sami. mo Wellington so te baba atu ibaeng pe o Hyro Bay, Island Bay, Horton Bay and Breaker Bay. Ele all of the lie or bay it buying a lea. I pa not buying a lea feel to me the name to lang or elap to ing or to natu. Ya on a polling al mal, no si telema ma lung on a lot of a penana fee, Wellington, if we tie out, so le motino pay initial malo let you know. Ella lain bayang ada tu macam fanga opening tone ya al bayang ada lu tu nama jalan tu mai ya awak ni yo tu lebo o ye pe tu o tu tali bo se umma ba ba no fanga lo ala lai ya mon la tu sang le bu
7: ya
6: o

Yeah, I'm a man.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai e a fua ilona sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli lea tunu. Ele o se mea le lei se tangata a e tangi alao. O le upu tangi alao e ave I se tangata ua whaalaila e o ma ua mana o tele. Ua le whaamaliaina I mea e avatu iai ma o le mea e o iai o le ino sia ma le fia fia iai tangata. O upu e fau fau tua I le toa tele ina ia awa ne I tangi alao. A wai uai I le malaya, e pei lava o se tasio upu. Ia ngata ai o utou manao I mea ua o utou maua. E le o se mea le lei se tangata ai tangi alao. Pe manao tele. Manuia lau vasa usauma.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa， 咦哈！
1: O over million was full to sangal to all Christian savings. Ole au nanga if so so ani lingal wing ali atua. E ala ile lango lango in all fausi of alita pwai. O mauto fa fianga fa apel fa tau. To fa fo mauto ngad winga. Fa so ta email email info@christiansavings.co.nz. Pol telefoni oiva lima valudua o tolfitu. Oiva lima valudua o tolfitu. Tato ngalu lue fatasi. If I allow tell el malo le tua, e yaya inga fa pitoa.
2: Uzo!
1: Oso!
2: Sun, fe fe u causing a yo makari ilamanga yo lau cavalifo.
1: Ha ha! Abuwe, amusho uso. Bye! On the enterprise motor group manka? Wa uso yed kayawangi. Lay yang fakamoe lau finger drink. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Mau ma kwenga kavale, piki apu SUV van, so kwenga kavale ha?
2: O fed fol tava.
1: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le oma du selau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavale.
4: Le shine dento, lau fale fa inifo fa amoe moena. La tau te faya fofa tal noa ngou nifo. Ia so lulu tai tasi. Dele e wala e me fai ona tutong iei lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu faa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono onu faa faa. Lua fitu fitu ono onu faa faa. Mo le shine dento e iei iei inga faa pito.
5: O le casa beds and appliances. O le tali o umana oma. I o loa e faa tautonga ilo mauta. Ini tau le lei toi anangata. E mawai moenga ngausi tutono ni usila. Faa pese tino foa o le potumalo lo. Lau lau aimano foa. TV. La au pese. Sa aisa, masini ta lava lava, telefoni pe aveai, maisi. A fio ane loa ili faa fitu faa Great South Road o tau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson. Le casa beds and appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima faa valu, o valu selau, lua lua lua, lima faa valu.
6: Tau tau mai rui sa mwane nei taimi ole tai au. Ole aso luone nei pe ona masini ai o taimi fo I o lo mau al tanto proklame le maru le tai of so tai ele sui al tanto rei desa moi Hawaii e le tele o tau sanga o fa pena fo ona fai tato so te inga o avanoa longo pueli e sa moa I an te rode him so stuff on eke lope o le tele I a o nanga tupum te mali I o alumatama whanau o sa moa o lo o fa pena o na lau loi sa moi tono le malo tele o Amerika e le tau failo tele o baenga o lantu o nanga Tono le malo fa pena foi vaenga o talonga maso se vaenga. Vaenga yolo fonga ina el sunga kena I ono sui o le tato Radio Samoa I Amerika. Yolo tato fso ta iai eile vaenga ma neia o leole a le fisini nyer sunga kena I ono le tele o nisio mea fa por kiki pio na masi neima nisio mea o tupu tono Amerika. E se vaenga ta ua la volan tau tua. Wala fan talano el tato poklamen ne tae au. E se mo mon fa talo fo sunga kena I ono fa fta yu sa mo le taimil ne tae au. Malo le se fo manui.
7: Ma lolo se fu mia ya o lu so to vai meni ya va pena po I le o fina lu na ta cho le cho radio Samoa na po o kilani ya mata ti pa ang ho ya no va po mai Samoa mik Samoa Australia a te ro ya va pena po ma yuna che cho an ri ka e mo mo pe on avel vi inga va ne tang ai lo ta to di ta pa ol va bi me ni a cho mi ni tu la va go po I ya o fa pena Pagkanya ng taulang ay isipo yun na chinu. May isipo yun na po yung mga tumam na matitua. Ya, wapos siya nung mana yung mga tautuwa na ipo yung tanto yung lecho sa o tumalin na siya sa Amerika wapos yung sinasya na lo chupo at yung isa mo ay ma tamo po yung tautuwa na taulay ay po yung ngopela na chinu. Ya, wapos tayo lang ito ba? Malol siya po?
6: Malol pa tayo sa mga kina yono. Malol fa le sa ifuwa tautuwa po yung mula tanong ulit tanto ng arwenga. Ya mai Amerika I lewa yaso ma lewa yaso o lewa umono o faa ilo le atunu o le atale e talanoa I ni vaenga faa por kiki po nisi me lo tupu le tele o vaenga pene para ilo tutua I va yaso uma e ele vaenga ta ua le la ta talanoa ni li tae ao Samoa International Radio I tono Hawaii o te loa la wa unanga lea o lo titilo atu tu sai mo faa mongo lo ia tau faa se furu tau sanga a taluara tau tua ma au au nai lea foi au nanga I tono Oh, Hawaii, Malo, Telo, America. Now, olifisili the love of wisdom philosophy malvainga ituato itulanga ofia na elito fa a ole foi letulanga sa yese se loto tele ya te oi e amataile au danga but fast foot sanga tarwa ya ken
7: malova tele te vai ele pesili sano ole el kasiva va mundo na amataile le jo I nei Hawaii ya ma tapena ko fa solo tuai nei wa po ina matu amatai na ko lu spepa ma le jo ka o te sino wa gui pa le jo ma le I mean le TV ma le lu spepa a le jo ai sa amatai le bal mono te sino bal mono ya ma ba tu po fa te ko ina yu so ko ina tsuan le na ba tani le pe vo ya la te da ki jan meya al professor to the university what can to no allow to pay on to the university so I'm to pay on to see what the lingua and the lecture I don't know you have a pena for a manishi or a lecture no na yai and na mata le po kala me momo po ile on a mata wina e mana mia to tell my lecture la oina na samoa ya apa pena fo melangan nu ya on the show toila ya ko lu matum au au nang po sia tau tu ame sa to ina lu mat tu ai le ba tele la ke si le pena na pa Britania ai tele au au nang ala tu nu ne ina nang na pa Britania so ja pio tu la ngai fal mai ya social services ya ai le si ba nga ta wa ya ta wa ya le ba tele na so solo ya male mufaasi oli pai nga landing mo pai nga tangat e to tele ko sa bo na manu ma na wa fu no na mali wai tele ko nang fu le ka si ti ko ta fan na e le lo se tu lo bo le ta o push po tal ki tan ta ye la lu la ngona e ta u i le media a ta to wa ye le address yo ta upu ne a ole ta un ta to ma ele nga ta fu le na wa sa matutal no ko im editors ma directors o di jom TV manish pepa de tele le tu me ka o ke va ya tu la ba e no ola to ole la tu business ile ele ele ile ke ma tele ta tu issues so le la na le yo na isa bana tu ko ile e tau e ta tu la ba ta na ta on fa tu ina me wa o le sile ba nga pitel ma losi o institutions e tonga le tu ne le media ina ima pa yeo na showcase matatu pa ali ko le wa si wa e about ba pala ni matanga ta si o tatu e ta mai ai ali mafai ya na tatu wo fa si no to ti ai ko le matu professor la yo al matu do ya la yo ai ko le matu fa misino po le matu tanga ta le ba wo dunga le mala wa ta wo sa mo nei ile ta rong athletics and I finally tell you, Isiana, if I tell you not, Mantor, but tell me, say Google, yes, Facebook, the daily social media. Yeah. If I don't know, oh, Matanata, Ilelejo. Yeah, my Olivana for Ile, if it meant to Pusabo or farm, Mepapena. The man, me, I for Ile, my fantasy, let you know. Yeah, I guess you see them by a while. Na o ekalisia o ifu temi ya ete vai vai ifu ekalisia a litio it was a center for someone tu so in nei la sa center ye I efso joan ava pe fai se su nga tupe wa sa ifu su nga tupe mo sa mo na o mai ye ifu ifai te au yo le litio la wa na ya wa wa ese ne yaso o le wa ma wa umma so ese mea u pa ko mo pena tu a tuai rongo Facebook mai sin mea ya I ro un balto tel a oso ya le ni me pa pena
6: mane
7: e tu di mai un ma le lecio sa fa tra no in nai fo le tel ma mal wala tu no ele nga te nei sa mo pa pena fo ya ma le tu no ja fo e se te mi un ma te e va la wa fo inisi o tu le toa ma ta ta I longa ma wa ele tu no sa fa tra no in ini tatu itu ni menu umis pelanga terbaik
6: alo faftai ole ele po male el fa fo male tu no ole a fa no longo le tio e tal pese e fa se tala ole tala ole tau o tala e tala longo ma be uma ai elenga te leo ava noa e whaatala noa I nisi fo ina e leo e sao noa te leo tupu fo imta mahali o lea tenu u mai a I lanto o unangare malova pena fo I o alo sa moa I talonga o ai nisi o le te manatua o whailangi lanto fo longa sa I longa le lanto o unangare tono Amerika sa mwhai onda e whaatala noa I ne longa le sa moa international radio
7: Marufa te leo Sarola wa mata tu ye tum tum bol bonga. Ole ole pion ya el malo por su no po y le manito tan masin y le du tapa u fascina. Y el tele sa wa mata lang o na usi le y el mamá no le du. Ay ta ho po ye se falta no an o no tu lang po ye ya chinu. Esta si o tanga te longa se tu lo to fa ya fa lo ma bana any hanten sa la lue do su lon te sanga ma lue ton o el congress di united america se lo ia and mai sa de fo I ma lue tena ko bana mu sa mo man to fo ta bai o le se nga fo I sa o le make a difference o ta to ma lue nga I na ya te roma ni o e do sa mo o te tau tuina
6: Mane.
7: O America sa mo, ya ma sa mo. Ya o le nala, o le fia le to fa fa lo ma ba en han ke mai nei fo le tem jo pe cho chi le pie. To lu si ti is na po in na fa lo ma ba na. Mai o ye si ti is u ma sa o producing up ma o ma roli pe ni amina pe ni amina o ma liu a tu a po e le ma lo. Mai le mali fo yo ye si ti o le o tu ina tu ona ona o tanga tele o la o tanga te ai right sa ti ki mele le ai na ten pai ona tu wa tu sa ban no o right e ma pai ana la tu fa ta wina moscow city te mai ti america sa mo e o le ko disi ona no ingo le sna ta tu la mo ba sa tu ina la ni mo ki ven le right e fa ta wa ao tupe uma se la pasen 100% e alu il pasco sipi is ko sipi tamme ki amrite samo e oi universite esta sio oi samo longa sa fatal no ina mana what what wa I samo fatal no mai wa ti mi kuina o ta e ta toka kaseti bo ie wa le ni sipi na pit ya so nga ya o no takta fana ki tanga lo ya salo ke je ta ubina ko ile le sao I long bo I o le na po I ta mo long I tu lang ai le na te ya ong ya me se po I la ma tei na le universite le ta wa nei pa pa na na la national university of samoa ya me se po tu tu singa sa lo ma ta win na but we let you a tu se le ngol ta na ta mo mo ya le ngol ma tai on the sort to I lo le mo na fa long mai ya tu pa la ngi le ta ya ofana ati po ai ono sa patuina ya na tulanga na me se po I sa pa tano ina po ima la pion ya po chino ai ono ko ke ai ono ya se ta si fo professor Tom Manuel Chinu ulang nganda mali ya e tele yo la ule sona na bawa mai fo ina pa tano ona pa pion ya to filau e ti alsanda de padre mio na ufa atalo no inga. Pele fo I ala na sao. Ile atu nu. Ole, sunga fo I a chula epa takta sa ibele malang malia le ngoi. Kele ala na sao le atu nu. Ele ta uta unatu o si la fie malo le atu nu. Ole, junior se au, teta si sambo momua lea na Filipili chodo meta ole National Football League Hall of Fame. Junior say au mai le ngata no patal no winda no kalo wa isa bea NFL credential photographer and journalist now what was our more na yele tu langa tu tonu o United States of America ye wa tai ai na o kalo wa yele mai le ngata na tu say au ai o le ngata o lato ai sa u pikinga na o au po ilia e ye sa mo you know you never came e ko e ya le sunga ya se yu ya jisapon ya mal totel so I pol malu e fou mai nei ya la to ye ya jet something to na va pena ole le ta si o ta ta I long o america samo we fa ta ni pita kolman Oleh kawan mua-mua dia na Samoa, yang mereka Samoa sa Pekilia. Dia kau jangan salah le tinu kalau na asal sini le kalau cula imain ni oleh suya Amerika sama itu nol kongresi o wifatali amata awu amata wara wajin. Tapi nak kau iya le tinu ya api lutan tak dapat kau bana Amerika Samoa itu far ya tu esе Peter Sunia tapi kau iya sama tu nol lagi tapi kau mati page kau iya tu esе Sunia jadi baik tanya kau fatal nol dan luar itu. E lo na manatu po ile tulang no fa mafa mambe fa pena. Ko li fan ngale a pita malai alo si le Freddie Williams so la li fa le po Al Harrington de ta si li sa mo long at to no la tu le ya na me ya na me ta ti. One of the greatest salmon live in the US. Al sunga ya lio tau tu a read. Ta si ne sa mo mo mo ni mai pau fo lo sa mo o ta ta i lo mambe fo le ta Tuesday Union. Oia sa pule a toa la val fa nga yo in no le yu le fa ta mo air ye movie industries ni sa po ni a toa ma le 13 states western states of America ne ma tia ye pa ko jar sa mo o ba ye e sa nga te lu mo mo fa o la lan ta va del ta ya te ba ai te o pa se po on na to a va del ta va I'm not kidding o ku nga me ye pe o le ma ti o le te ba ye kar fa tau ini Henry Matali kita sila sama long multi millionaire o ye o dinga company ko ye dua dia ye le ka winga pa coba le tele ye 747 777 737 mata tia ko ile wo fa ilang Rick Sutter kita si anthropologist le to no na tusi mo samo au mom ta tes mom ta tusi si man professor university ilang ngana ye ba pena fo ma petelo si le tia fo ye pai pale ai tu long ala chinu ah wanga le cha o ye le so from tai pa wo ta chi wo tanga tai long po i o jones po yo po long cha po se ye la kapi ya ma po e ma fat tabai ya dole ba sunne yo fa o fa so solo ti so fo la ti ayo ni ta uo o ni ta u pu ya e ta u fa tanga dino ta ta i ma tu o fai ona ta u fa pu tu tu mai ma o pongi mai la ta mai la tele ma ta mai sa i ma to fa ma ma li tanga lo to e fa a wa wa le fa sa mo it's a very important part of that ona le mele o tu pu ta tu le tio le tani ne o tele fa ta tu ta tu ni tio o isi li tio wa tele na mise lung a wa le fa nga ina le tai e improve ma ta nga ye lung ma ye le so swang o tanga sa mo and that was the main goal that with you how can we improve our people you know ole ne ta wa le na no me po ile te fa ma fa ina il fa ngo le tio tuan
6: ma no fa te tele Well, told Pulo, your joy, Loso, Tele, Seruatu, I, O Gitiloatu, Fast Food to Sanga, to Tua, about Ona Mona, to know, Ultimate Manul Tata, in me, I never ta, Wale, or Lotamana, or Sono, and Niltaya, or Lotam of Atu, or the celebrations, Fast Food to Sanga, a Nisi, a longer for Ola to know, or Leola, a Sauni, a Fat Palaina, Nisi, or Failonga, Popinita, or famana tuaia lo nangal fast food to sanga e le tio en final so no il tu nangal po ila to ye famon bone
7: okay le you lay lima la final car bar room the Hilton Hawaiian Village o le seta si hotel li long ala la langi ha to fa pena magina ki jam o lifetime award la avele il ngali au matangi sha Thompson male tuna pali tele chat Tiaki Thompson, Latu, Ominga, Yer Company, Tiaki Production, the largest Polynesian production in the United States and in the world. Never for the lack of tour. Mawali Ivao, Emeritus Professor Albert Wentz, Teleta, the Uatua. On a Nalana, Piti Pau, Ler, Tanata, or Lafion, or Noho, New Zealand, I saw a thing I won at the University of Hawaii, the only and the first Samoan chair. For the English department. The lei la ulu tui Samoa, Judge Bodie Wallen, Samoa Momoa na na tofia ina dem fam sino tonu ni na tja mui ta fa na Jerome Gray o fa vita le nonga paulea ole to tonu o sau fu mai nei ol penino ke fa coach Kenny Matalolo sa ole coach le university ol San Jose State University ma ole fo na lue tonu o tu la fa sa longa sunga ya fa le lua la tanga ole fa ka sa ole faipule mai ta cheke fitse manu Reverend Dr. Yeti Mangeo ole pai lati Stanley ulu a pai ngā sino ulea ta kwa tanga rina ino ngol tanga tungi tio papali Dr. Pai Latrisi Anangalio Professor University of Hawaii Mufi Hanneman sa avema mea ma CEO ole Hawaii Lodging and Tourism Association o tose ete leo o palitani maalo yuna Hawaii Dr. Lulu Fietoa, ole tasilio ko mai, pasu lima tau sanga pediatrician. Judge Famosino Fa'aunga Toto, ole judge on first circuit court of state of Hawaii. Junior IU Hall of Famer, iconic community leader. Alema Harrington, nesilio sa moe longa tonu o fasalama, sports analyst, sports anchor, mali boys of Utah Jazz tonu, ole sete Utah. Councilwoman Dr. Andrea Tupola. Dr. Jacinta Ngaleai, Executive Director of Samoan Pacific Development Corporation. Dr. Pekka Malai Edmonds, Therapist, Graduate of Boston University. Tau Peter Rockford Espiritu, the Founder, Director of Korea Agro Project Tasi, a company in May, in Hawaii. Tau Dance Theater. Tangaloa Don Maumasi, Paulo Samoa, Tamaitaeiro, Jitono, Moment, Tabanaku Choir. Tangaloa Tower, Del Samoe, Vice President of Farmers and Culture Center. Dr. Craig Isabel Poesi Martin. Dr. Andrew Pati Ayang, scientist and biochemist, and inventor of vaccines. Tofa Namula Ulu, Dr. Tabana, Professor BYU, Provo Utah. Malasa Idisanga, Tasiko Uyu. Usika Yunga, Chilu Miriam Samuelu, Niva, Faith Ako. Yeah, Asiata Mui Dr. Toyutu Faleava, Joe Salavea, Dr. Line Bembea, Dr. Lise Fluent Smith, Tuiloma Professor Fata Simanu, Dr. Saili Lilomayava, Doctor, Ole Don Communal, Presidente Ole Shopo, Ole Societe Leolonei, Coach Tupu Alwalu, Emily, Dr. Emily Cooper, Ole Psychiatrist, Cleveland Clinic, Leto ai umai nei Oxford University, Dr. Julian Anessi, Professor UCLA, Elisabetta Lisatele Alimaleata, Namula Unu Kerena Sarah, Tony Meredith, Alan Allen, Tawasa, Chief Sien Wavea, Dr. Patrick Pedro, ma Dr. Reynold Tamoa, ma Alex Millay Rose, Lesa ta umai nei nanta longa, ili World Athletic, ma Sandra King Yang, Tennessee Blue. Ia oli lishin na,
6: I'm going to go to the hospital.
7: Tengo le challenge por le causa de que le tau le sime le mama la martelo sa mo y tan ya mal bueno eh fai molete no you know o por ien ona oleta tena tena lue ko le se ko yanga nu o palan se volta to nga nu oleta te mo fai po ile merch ya ma me salo po ile te o pite silia le na mata na o so mai ona o ma ro si social media
6: mali
7: ko mata ona ona pala la vale tena te sa bo i lungo le le tio ole me pito i fo le na i ya mo pe na ta ko i la ona ona fai ke ta no nga ata mai lungo o tatu tala noanga. Ona ubo tuku le mea na ai o le mea fo i matani i so se mea lama ta mo yaso na. O ta ita ia la tunu una te faa fi le mu ina se mea.
6: Mane.
7: I don't see them doing that. You know, it's a pay for you know, it's a tau on a sound. You take that for America Samo for 11 North, not Samo, America Samo. It's tau on a two, my ma. Okay, no, I don't know. I will sing a tie or a melina to run a mellow yen. I think it's one of the most critical challenge.
6: Yes.
7: You know, I won't know why. You know, all this time I said, but I don't know. Also, my friend, man, from that last year.
6: Yes.
7: If I tell said there, what fast from Tausangai, if I tell you, she does see if I tell. Ini famamunga al tulapon aliola mi sa igong religio o social media pero menda chego mi som telang sa
6: ma love of the so of day so mol fa formala to know love you to poka la mola solimo you lie fa le fia fia fa le car ballroom Hilton Hawaii Hotel Waikiki ya manuela la to mol fa mo so le pe on fu fu na la solimo you lie so I tatele fa to fa. So where to from here?
7: Yeah, mm.
6: Where to from here? Or now let's see, like, sangalio la, so I nail
7: it. Ole, misalo la amata po in paidalo yele yele ila ilvami le kedo me ah paula vale tu langa po ilo tato po magwen I tato le jo radio sa mo e tu mapea on dai.
6: Tai.
7: On the touch of fear, you that will put Ivan no formal tattoo for mad work. Why, yeah, I told you not, but tell you put the boy, yeah, I don't know for you, they would nipple column, never do it for five times, my let's move, you know, a lay for you say, someone that you say, it's a portable, so they go missing that, the first night. Avatu aku ye, sisi dia tu aku malu ya cunu itu main kau tuang, kau umah kau ifa ifa kalan. Avatu kau tay kau jauh pusing, ya, avatu aku lah bina, tak tunggu ngaji ngaji, kau jauh jauh. Kau tay lor.

0: Tamariyo telling me out here on his name. O faria la ingo fanana FS Collins o fautuanga salanga mai disu swenga no maliu o failo ayat ngalunga sala tulanga mai la balam tanga e disu mali report le local democracy reporting. Well, if you feel no le mata o sa faira fa unga no ma su swenga fala we kele and fa ma sino maliu. O fanana o fa ipule mo mo le party le Greens. Mas ita ita o tanga tapas fika o kila ni sauti sa maliu ya fe poari lo afe maru for fa. Ina wosil na fatua awa yatu ili faa mwe mwenga suwe tupe mo te unga tupe ata maiti ali child fund water run ili o ngato tono au kilani. Ise faa mtalanga ina mai ayo li fai unga li tamaita isuwe suwe faa pito mo maliu korona Janet Anderson. Ta faa li ayo li fali tuwa faa na na vasa Fia Collins. Wa matua ima fatia lo na inga toa ili fia fia li fai unga ili faa yesu suwe nga faa la waitele li maliu faa na na. E bano sa awina atu ae taru tale lea sona nafi, sa fisili nye vasa fia ye faa tinonga a ila tu za faa maboboina, lea sa ili nga seleni ili teimi sa maliu ae faa nana. Ma ye taa wai sa latu mawa se faa linga ili silia la ititi male lusul faa tu la, taru na mai anu faya le faa unga. E pe ona yaida faa longona, ele o lava se teimi taa fia ngai, e nga sese ina ele mba mafo le mataa upu, ae patino le le to sina e yo li potim faa salalonga. Fapea mani mamafo mafo fau o tuinatu ya te ya monon ainga. Sa mawai ili suosu enga Corona Anderson o fanana sa maliu ina wosolo na fatu o nao aungolo na maisuka malo na puta fapea mali toto mawa lunga li taimio na famwe moe. Falie fia vasa e ui lava o i ungole suosu enga o failo ele monyolo na ainga ae patino le ifautuanga li tamaita suosu e fapitoa e jusai mali saofia e masini fate fatu e fea vea ia politi fae proleita. Fapea mau whainga ruenga lango lango soi fō maloloina ei ei lea no whanga. Ai o atu ngalunga sa la ngai lona ai ngamaila vada amatanga e leo atu atoa ona fō ia. O leo fia fia ele minister o leo leo Mark Mitchell ile li leo leo superintendent Rakesh Naidu. Ile le lava se teime vave whae lo ailo nau nau te inga. E fia te moe o se sui tau vare pati ele leipa e ui lava. O loo sao fia I talo noanga ma ale ale iso o tanga mare saonga le mu motang talo tele. Ma ia inga wha tino na malo. O nai tu o le pulo vai ango whai ngā pā anga o tangata anu SS I tu ai ngō tupu anga o tangata Māori po iwi. Wha pēm tangata leo tele na matanga rua ngō leo leo. Ai ole aso na nafi. Sa wha maoni e o se sui tau vai le lisi ale leipa. Leo wha tūlanga maolunga tu ailon tūlanga. Na ilo le toa tēno whai pule o iei nei le tūlanga se furuma le toru le lisi. O le kai au na nafi. Sa wha matale nai le tei ulo le leipa Chris Hipkins ia nai tu. O se tangata le lei tele wapu eina le leipa, pe ati utilo ia ilona tomai, ma le lo loto tele lona maana malama ina ngārurua e mtangata Maori ma le Pasifika, ngārurua e mtangata lau tele di tonu le tunu, e peo nalo loto tele ilona so tanga. Whaaria Hipkins, ele vave a waiatu e nai duer fatosina le leipa, o nolo faieta le noanga, ma le komisino le lo Richard Chambers, e winga e fa pe fele o na suia, mai isi tanga ta whainga rua ngā leo leo e sao loto mai whainga wha porikiki ila vea ima sui tau wao whainga palota o fautua ngā re komisi o whainga palota ma o tanga ta whainga rua ngā e fie tau wao sui whepule o re whae loa leilo na whainga rua ngā isi vave e iai e whata ngai ila whainga rua ngā e whaia ni whewia inga tāra whea ngai mo re whaia iose ngā se senga e peo re tuu ole ngā rua ngā ma tuu iti te re sao fia e whamtala ngā maale ai whaaria e Mitchell. Sa whaiare whae unga nai tū e na tele whaia nei fautuanga. Ile lise fitsuma le luo sui tau vāre pātia le leipale sa whaelo ana nafi. E tōrsfuru e sui tau vāfou e au fiaima Henrietta Hankin Tangaloa. O Hipkins o lo tūlanga mūmo le lise pitot iaima Kamel Seploni le sui tai taifoi. E lo na tōru iai Barbara Edmonds. Ile ngata o rearu lea onga yasa umma ai o Samsa enga e tausanga sultoru lea onga maulunga papakura hai skuri au kena nisauke. E whaingaro nga fōi supermarketi, mō le luas fōi tūla e le vai aso. O lona whānau nonga e whaingaro e nga, o le langorongo ina leo lona tamā, e nga luas e ave taavale la upasese I pole upa, I le pō atoa. Ma whāta mō elana pisinisi whāka upangi mā moe, I manga ala, I le au. O nō le taumata atelo le tau ora soi fuanga, maripen siri mō lona ainga tō sutasi. O le a, yeise isi alufanga o Sam, ai aru lea, o nga mō whaingaro nga viso soniai, I lona tamā. E peona feto iri tautongi o pili, ma mema na o mia e fale. E li lipote ar kulupu mo whaatinonga o tamaiti olamate tiva. Pole Child Poverty Action Group, o le lua familia le fulfa sa tusi ai o le fainga wenga le sili mas fuluono le lus fulu tula le vaiaso em feona ye se afia ngalenga ia o onga tamaiti sa fa va singa ina ye li poti ile se fulu lima fe tu pulang televo e fainga lo ngai le va o le lus fulu ma le lima fulu tula le vaiaso e pitai sa fa mani noai oni fa ma mo ngapi do sili ona le le ma na mea ya oina ina ye ma lama le le ai ile fa fitaulin Or sujo upor kulupu mo fa tinonga mo tumai ki mativa akilani Agnes Mangele. O popole ya fia nga yer fa nga luenga tupla nga onga. E o fia i male uti ai lava nga luenga e maula no tongi. Ma tau fio fia ila tu male au sio la tu lelei ato toa. Ma ye tau foi o tumai ki yei moe mikinga i mea titele. Ma mea silo na lelei e peole ave maloia po se fo mai. Wa umitele o na ave mfa fita uri mo tumai ki ainga e maula la tupe maua. A e teli tonu e mangele, ua faa tupula ia le ave nei ma mea masani, o nore ma mafo mafo fau ili tango taro soi fanga. Ie ta ufoi, e marami ia le malo, o no tele atse mea la tute fai e langolangwai a inga e maola lalo tupe maua, ina ia o aine if so sani tupula a inga e ala ili fai ngaluenga a o a onga. Ore sujo upo tangata pasifika mo le ango maulunga papakura high school, le sieli sa miu, ue i faa watenga ina, e disambale fase fulu paseno to maitia ango te sanga sifulu lua, ma le sifulu tolu, e fai ngā ruanga mo ni tula, e ngā ruanga e fiso sonia i o latu a inga. Ma a fianga o le tulanga ia o ngā tamaitia matua i mawa elava. Ai ore temene hei ua faa lia samsa enga, o ni isu ana wō u ma elava na tuua o ngā e fiso sonia i o latu a inga, mo le tautu tōngi o pili. Wafaria le ripari mia tuisina me maulo moto tua kosta falatan o le fatele ino le tau e tunu sa tura tonu o le a lef so son yei le le taunga tar pin sini marsua u ni zila a e leo popole fo ia winga se fa fitauli o se sa palai a faria e fita fita israelu sa fana iran i ana pom fa tun tonu o le mamao ballistics missiles israel rimatu mose te imo mo tonu mai na tau fia le tau ya perila Mata wa ye o mai li temenei sa la tu fa salave ya umma ya pomu sa fanena tu Iran. Fa li yana mga fita Islami Iran, le Islamic Revolution League Guard Corps, o ne yo sa fa inga e munmuni mai yo sa fa inga Israel o Beirut, mai ole a matanga le ole vaya so ator fa wa wo sa fa inga fia. Sa lungo e laksan il porgalame il morning report le joni sila ele o vave ona yeso na popolenga winga ili sa palai li soa umma le pensinio ye nei. Talonga, talonga di kapteni mua mua la urakapia na mwana pasifika adi savea ilau faili ipoti la urakapia ya pani e nate talo sia. Ole aie lamba le au ili tosafou. Wata aine falo fatinonga ale kalapu ina utuwina ili vava inga ale kampanie fata apeina meto tino le au. Ono ule mfana toe faa wawina. Failo aie le ka kampanie sa wina eona ina le au le pasifika medical association. Ilo tu isi vanga tu befata moe aine. O savea sa fiso son il kalapo le Kobe Steelers e manu malo e le tamarsanga kalapo ya pani le sua nga champini le faa ingole vaso e ne wafaya ina le kupo te spios lus fulo su ton sa fari ai o le mona pasifika o lo iei lava ilo numana tu a o faa wau pea se le mau tonu le numana iole au ili tamarsanga supala kapi pasifika sa alongo e savea le vanga tala ale rugbyjp.com O lo tu mau lava lo na fatu o tuanga. Ai a faye tasi se pasene o yai mori fasa o ino na mora pasifika o le mele na e manomi ia. O lo italo siya matatalo o le a yai lava le mora pasifika le tosan fong. O sa veansa a faye sona sao mate ina tele le tete iyo le mora pasifika le tamo le sanga le ruafi maru le furu lima. Le sa fatu ila lo ina ya au malo lo sen yu sila nei le Blues, Crusaders, Highlanders, ma le Harrigans. O sa vean? Ora atu e teriu mai nei New Zealand mo lono faya onga re kalapar kopi stills Dave Rennie le wa vei nei ma faya onga ole o blacks e tele ina manatu wangi o samea ole a fifiri ave ma kapitini au tu ole o blacks pe a fai lore awa Rennie ile vai soa sau wau tilu tilu nei ala uroka pide to fitu ali ia le o blacks sevens a New Zealand mo se la atu faya on fall ina wo step ese e Tomasi Thama ile mai ayo le fatu sina mo ta amrisanga le rangi ole la kapire to fitu le fai onga vaso O sama sa ave ma vaengo foya o ngabone on te usanga butonai ile mai ayo se fulo te usanga sa ta aloai mole au ile vaalu luafe rufu a male lima male luafe su lima ma o tel tonu o sa ore teme fa se ese ai o le fa unga sama o foya le teme sa fa to ile loile na au e frani sful fa le lima su unga champini le sona na fi ile vaalu ta musanga I bodo I frani ia man foya o ngalongolango la ura kapi o Springboks Africa South del sui mo mo lo blacks Tony Brown Ora, atu e teliu mai nei New Zealand, e vei me whai a ongalongalanga o reo Blacks i lua wherufuru valu, ma le lua whema le lufuru iwa. Ora, e whai unga e ula mai le ese isi, ili teimi nei, e a vei me whai a ongafau lulu o iese whea ngenga, ma le lakapia New Zealand i tu atu le, ori ta amarisanga ori po le rangi, ori tau sanga fau le lua whema le lufitu, le whai e Australia, taranao ne yaso, iai pele anga malu i ato e, ma ia manu iaro waso.
1: Baby, lomai! Hey, hey! Oh!

Pa fie fiang alfa fombel chacho wa tinu le nei foi chae ao. Ina wose bal table wa tile wose football balu minuto che dele chula sumol jasi dungo tau chula vide samo. Football liba chula mo mo la po kalam le nei foi chae mi le aso. Tau chua fie fie mai o lewa. Tau chua ina chacho wa tinu. Le foi aso dua laso ivo le nei. Nei masina lo no no le tanto for longa. Mamolia lenganga fa tekele lava le fiong alfa tu ya eti fui mon makaf ilana tau tua malana unanga olana fa soa ya olana au unanga fa tina e tau tua ili tato wa tunu ileva yaso maleva yaso ai fa funga maila ili tato pokal mi fa nga solo mo tato ya solo wa yaso ta itasi e sele mana iyo le fa soa le tina e mati mati e ta pena fso soani fa manuia ya oe malu ainga a tatu til tilo fo ila ile ngor tatu pokalame to tepa ile ainga lo no winga to tilo tilo to tono lo to ifale to vava ai to tono lo ainga wa mai le manu ia na yai wa mai ia le fa nau wa mai ia tamam le tina to tepa ile ainga fa so manino la mo tatu le nei tia pe ona fa fonga ile to tu fo ile au nanga la fiong al fatua sisi fa popong al tatu pokalame wa mai lu ainga o manuia oil ta mamtina o manuia oil fanau avano ile au mo en fayona fa fonga fayona u fa longolongo ia ile taua o le toy au mayo nei tatu pokalamea e manuia ai tatu e so so ni foi mo tatu ainga ile aso mo le aso o ile tatu nunga e mana o mia tatu ia ni fautuanga mana o mia tatu se so soani e mana o mia tatu ile fa pe alu wa ia wa li lei uma ia ia te mi ia dolu wa te fa longa tunga le ainga i wifu i te mi fa li tonu wai ale mana i ole pokala mi mar fasua toi te pailu ainga pe ona iso na fa poponga molona ta ua a ole ale se fisua swani mo tatou leva yaso ma leva yaso fa malo fa aftai fa aftai fo tatou watanu i at oyolo mafuta mai le neita yao tono lo mauta mo lo ulawa ia ili tatala ina ole ava noa tono lo falfinga luenga e te mafuta mai ele nei pokalame i aso lua wa yasta itas alfa taifo ilia e vatu la fiong alfa tua por tina ilia na tautua leva tele leva tele nei pokalame ilunga le tato au nanga lui de samu ya te ilo te lelo na sao mole mamalu le tato watu no alofangia le tua le seifua tautua la fiong alfa tua eti mawalo malosi mai se yel per fa malo longa le to ya oi wa wa yel per ma wa pelo o ma wa lu malo se to to ni tatu wa tunu vi ya le le se bol fa ponga le po kala mail va ya so fold in masani longa le to to le sa mo mo po kala mail fi mai ina wa se bal te bel wa ti le wa lu as futasi bi to che ne le chula si maltasi ya o ama ila o ni ya so o ka o ka ni ma nga yo sa wo le la Dale sa ul makwa manga yo fikalila al sionga lave e manulu hai o winga nga le tau o le lai o le makwa manga yo o winga le la makwa manga yo winga le la al sionga lave nga o le manulu o le ala me konga fai quiero fallar la pe quiero fallar malulu ay o la ukala le que le lo se me la lo cafe a fai le fai fai mali fai le le Abalotule tapo ingal tatu watulu nai tama foi manai tina ma tu moto malawa le mafuta mai ya ma lord fa malosi ya tu to ma lolo no sai tu foi manga lu ngalo fe ngai moto le nei tayao ya a le ngato fo ilea o ila tu lo mafuta mai moto malawa fa talo fa tu tatu po klame fa talo fa tu nai sungai fa fe ngai ngamola tu fo le tua lo lol tatu watulu na wanga ya tu tu manga lu nga bi ia leli a ma lo fa tai da vale mafuta mai io Fafte fo ia te ilanto le na wanga ia tui. Mauta malawa sa usi ngā ruenga le tayao. Ia au le nafu ua mafuta mahi ia na ua fesina maro longa. Ia on saile loto lanto. Niso tatu paanga nunga tatu Facebook, nunga tatu YouTube. Fatalo fatu po kalambi ia te outou. Ioi, ia malo fo ifa malo losi. Ia malo fo on saile mahi ili nei fo i tayao. Ia,
ila to lo manava fatalo fatu chin calling my lord fat malo sydney na ni tayao my lo manava vi ia le li to tell you what you mo to malava fa se malo longa le le ia le la mo tanga ta tu le pesi so kango la su le pesi le fa mai chin chin le la tom fa sa il pesi le oi le lo anga ah o tio fo lo kama e ka vi online Ya le ma wa fi fi le pese le wa manga o ringi ya o li manga ka ya Rachel fa tal fa tal po klabe ya to to ya ta tu se ma dei fa fi fi ka ja ya a wo lo fa to mo malo ta to wan tu no ma lu ya jeli tu jaba nga lu ya fi nga ya I Lo es fu to lu minute ta jeli tu la

Soy Luis Fulmer Fitch, we do the Tali Ole Chula Sumalua. Malo, Malo, see, I don't say, I'm on a side in our way. I got go far more long on in here. Yamakako of Niva came with Malo, see, I say, Ling. Ole Coopia, what Malo, see, Niva came. Yeah, our last, we the ain't. Ya ola fu vai kami nga ka kilo kilo ka ika ye nge me o o fa mara manga e ave ili ain ya ama wa i ole ole ole o kalu o lu au ma wa ko ma singa size 2 o me ai au ka for fale ile ka ka pe nga nge me okupe la vai kami ya nga le tala fu ile ole tembi o kami la nga o ile e e ave fa mara manga alula ya e ma wale poa ko ye mare moi ko kong ko ye mare makalo kamu oru au o so me langa e ngo ka kilo kilo ka ikai nga vai kai mi ko fa ngoro ngo fo ya mi a vi fa man manga pe ao nga o e a vi ya se fa man manga fo ile o longo winga e ta o tu ile a ingo te mai tai ke le fa nga nga po a seri ke le fa nga nga mo seri ke le ko nga kalo seri e kerele la ko nga kamu ah ire ka po nga ku in ku nga vai kem ar keminge oka bo ese for swinga yo ta tu ti ti lo ni vi timu ese for swinga o me lu ta pe nae ele a in or ta ma te mi fu ile le lo wo yo yo e fa mal mal ma ore a in or king e fa or ke u kus ya o pu sa pi su po wa se asa ko va in vi kem a vi ngi muru a ma ya a mo ngi pai ia pongi keke o me fu ile le ka penga ave yo ke le or swing or ngi vai kemi ia pe ia e kilo kilo mo yama ko ke ngi pe o kai la ku se po kai la ku se ke ku si da le pe or ke ku si de le va vai mai po kai la o la vai kemi o ile ai ngi me fa pe nga ale mau ale sai stu la langa le mare ako ia lo lo urola ia le mare kula fa vai la lai pole el cura fa le que un oru mala que sa fa el pico cu e nga nga uma ya ni ni ke ni kala uya me e ni kai kai wala fu ye no ni le ya e ko in mal uma ko la vai kai mi o la ka mi o ma kwa de le ya e ka ke de ka pe o ka so ka kur por nga vai kai ka ko ni swing o e ni ka fu apia mi ambi ya ma wasinga luas fu kala le de kanga le kula fa le ya bak mal bisu kala le fa kausi dua su nga nga bak war nga bisu kala fa pe ide ya yang ikeler kala le fa pe ka war au ko inga ilang kamak do nga fa finge sau pe pe ka dia le o le hai e la kwa le fa poru ke el king ki nun king man ko la pe o le awala yo so nun king a king ar kama au e o e la kula fa me kala lo mok boya nga se o poli fo fa ing is kama yo mang ang ai e la fo ko inga ku se kau ngi ai mai nga ku se e do get ko inga ai nga ngi me mer kala ko inga o a fela nga yo mai nga ngi yo nga ngi ri mo skam ma le working emba e fa ri yang fu do lu ba ku ai e nga ngi yo mai ye le working nga ri fe me di mo mon kam ma ya ku nga le pua a yo kalo lu au o ka te fai ngofiru nga vai kami ia ka kala kunga ia ore moa ia wai reise la fu moa ai ngore kei ia ofu ia ai reise la kola wa makwala kia wala kia wale la ai pua ai moa kupua fala ve lave o aku pua ia aku aku pua le fa lave ia pe aku disi po ala po ala ai ngore kamaru kama ngayur nga vai kami kere nwe fa fanga ar ngi vai kami a nga nga rua kwa fefsi di markala arke pe e kape ngame iha ne se ula uo nga nge markala mkua fefe nga rua nga isi isi agu mai e leo leo ili leo leo a a de leo ili nifalfa masingo leo ili i maruka wow sike mi kao ka fafau a e sa unga a eskula ki kuzai leta zalongi polis vefe o ili ikavale leo a eh, sekolah kiri. Pori hari ngalu kan? Apa yang aku pilih? Kalau telefon itu aku pilih aku wakil. Ini baik kain miwa awi. Ia faham memang. Yang faham memang lembak kuah. Ia memang ipai ngasih kolu mah.
o ka ke man chemin pan ngai o yaki ki a bia ka ko ngangi ori ya ngale pa fa ai ya ba ku ya nga me ya ingli ki kar kalango ya ba ku mari ke kusi ka kala ku ngai di mase la fa pe kar ko ing ya fa do ai ka pe ngala sur ki ngi mar ka o ai ba swing ngi ba ka bi ore man ne ya ba ore man ne ya ya halo o vai ka la ko vesi di mai da ya u do vai ka mi ai halo ko vai ka ma ko de na ka Oi ola ko visi sini ma ya upe alo vai kai bi fa fe o ko ringa kuwa so so la ala I wanna buy my woman in mama ni poa sa ore pese va de vai kai me sidi ai le so so la sidi ai le so so la E va bea tu foile na. E si di al kambang al so solo. Kambang ai de faya yangi. Kalangwanga mangi fa so. E de fo inga me kar kalangwape. Pe karia pere ai. Al fia I ma so solo no. Su akula ingol kamale ai su akula ingol kingale ai. Alesa fa mai del falo de si ai. Oh ya pian su enga de ai oi savai ko ko ki oi ko kuiler su enga oi new zealand su enga ai ba ye ale ni falol vai ngal ni kala kuile mai na fa pupunga ya ile falol vai ngal ni kala ko ale su I mo ol yo au ngal ola ngal sai fuanga yo la ngal ngi ye ki fa ye oli me ke fi de muai Hey, but I want to tell you, Louis, for me to tell you, let you lie, say, for money, Loa. If I didn't move, I thought, Pierre, the Luan Bafgang, I'm a cartoon solar, me sitting out, woman, woof up here. I want you all come, my kiko, la sang.

0: eleleia lele itaimi umalava. Papa e tuol po klabe le mo oe. Se lui tau fole nganga le mo tantou le neifo yaso. Tatu fafte yei le lofa mo le anga le leo tatu tapau sidi langi. Lona lofa faa safua. Ele ngata fo ilea oana faa marianga yu tono lo uainga. Wa fo ime tutupu le ne yaso vivi ya o ileli. Awa fo ilu itau wa fo ime lewa umai ya tu oe. Lau sabali ngale ne yaso tau wa lo vivi ileli. Ai foi kai mi o mai ma il tino ali. Ai foi kai mi asi asi mai ele ma il tino na fai mai le a kai kai. Ole me e o le fi fi mai le ile ai. Olo wa fa tamala. Olo wa fa tamala to sing olo tingo. A ole tu ai a lo fa ya ti tato. Wa mai ole nei jai mo le aso. E a fa pe mai fo fo mai ya. A me o oi wa mawaku lau faaka o mawaku su engolou koko o yeisi a kinga o yeili faa li tonu lu kingo awe ke popole awe ke popole eile lele utau lena tatu faa soa fo ilesi vaitaimu la reto leola la anga tatu tido chilo ile faa fitauli pe wate le atu le faa fitauli ilo ole atua le tatu te au na yahi a faa fsanga ilo tatu ma le faa fitauli ya maise ya limea ringi o le faa soa ke kango aku loi lau ako e ke kango aku loi pa ke ki lau kupe i lau faa soa le vayaso wa kaude e lava lau faa soa wa amata fuu yo na tau le langona si au leo wa amata fuu na e tau le talanoa wa amata o na tau ye de swing o lo ma fau fau fape wa kau le lava le faa soa si au faa ngau be wa e ma fau fau le faa fi kaudi wa ke le aku le faa fi tau ai wala ititi le atua le te au au na iai. Ah, saula kama nga vivi o i leli faftai le atua vai. Alo vivi ya mafafkai le atua faafekai moringi yasu. Wa faafekai fo i wala ikiki se kupe la uaku wa o au inga ya ulo masau o masau wange. Masau waku i o faakau waku faakau mai. Walava ki nganga kere se evai de mako fale a uarua amaisi se evai muri uumi. Kinga nga ye yo pia kau kari nga ko fa kau mari singa pe ha mai me lai ke wa pe nga la ko ka ko kinga nga ye se vale fare ai manga o ko fa kau e o le ofu e manga o ko fa kau mari si ofu ya siri ya nga o ye la ku bu salvation ami le ko fa i makala u ya me na fa mai tatu wa te le ya tu fa fitau tatu tatu wa e au mai fo ele tu le poto mai a le tu le fa uta uta ya ti ta to fa so hai ma ta tu ta ngo fi fai limit ta una fa ia awa ne sa fa ta to te bela wati lo to lu minita ta lo le jula suma loa e ona ye fu nei fa vi fiang fa le nganga musika so fi fi lo fa le nganga salamu na sala su va e ki we fi si mai pe fa fenga u va ila nga masang e pe fa ka ku spa yari e u va pe a mai ali o kere lo ku ke lo fu salamu kakele for salamot. Na ifalinga ya batu mole malo tatu watu no uwa mese foile na yo nanga matu tu e business company lo to tu ino tatu watu no.
1: You've got ambition, goals, things you want to build. We back you in making them real with teaching that's hands-on and personal and lecturers who know your name and push you to be your best. With support that understands your journey and backs your next step. A campus where your culture matters and where we stand with you. You bring the drive, we back you with everything you need to succeed. At Unitech, we back you. Apply now at unitech.ac.nz.
2: O mo mi ni ngalueng a fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mi se papui pui, carport, canopy, be fat for